0: ప్రార్థించగన్నావు. నీ అల్ల మాయ్ అల్ హయ్యు అన్నక్ అల్ మౌతు అల్ మునాఫి లిల్ ఆయత్. యల్లా మాయ్ కో హమ్ని ది ఫాతు ముక్ ముక్ ముక్ ముక్ ముక్ కుదుల్ యల్లా మన్ గా ఖై దిగ్ రాజా దకార్ తాగే కో సోఫ్ యల్లా సోఫ్ యల్లా కుదుల్ యల్లా లోమ్ బాఖ్ బాఖ్ బాఖ్ bis dana ñew nga xey deggi radio Dakar tagge ko mba bis nga xey gis ñu timit ko mba ñu estetiko ni inna lillahi wa inna ilayhi sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla yalla moy kan moy al hayy la yamut uy dundu te du faatu mukk mukk boko beugé gis xolal yalla ku existe te du effacer wu mukk mukk mukk boko beugé gis xolal yalla lola tax yanante bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni doxna am su bax sa amal nako njariñ mamam ju bax ja amal ko njariñ daan ko defandar ci yenn jaxé jaxé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla dako ni ko bos niko wa tawakkal ala al ayy allati la yamut te nga bayyi xel ki fi dul jog ñaar ñi nga bayyi xel yag yag dañ fi jog sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ha yag yag di fi jog de yagul dara ñu ni sayyiduna khadija dem na ha sa mam abou talib mo lay def andar ba tax nga bëgg wëru ci mom ha momi da fi jog de kon nak xam nga luma lay digël luma lay conseiller en tant que nit ak xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab sopem na mu ne ko wa tawakkal ala al hayy allati la yamut jeelal sa gannaaw nga wër ko ci man midul faatu man midul faatu wërul ci man wërul ci man midul faatu man yalla wa tawakkal ala al hayy allati la yamut wa dañe bay wëru wërul ci man mi fi dul jog waaw keneen ku dul man dana fi massa jog kat wërul ci man mi fi dul jog rabbi ci tuba jalla no yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xam na yalla ñu yalla xam lo yalla waaw yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg mu ne la ko deg mu ne la dana la effacer dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko tuti rek may ko tuti mom yalla do legui yalla effacer ko mom waaw ndax yalla bu sampi ab sampam nga sempi mu sampa do sampam nga sempi dalay sempi bo nopi doga sam yalla buru diw reddum nga far muridatu reddum nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bo nopi reddi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga sempi mu sampat wayam nga sempi dalay sempi yow ba pare nak samp wayam mbokk mo bam ne Mustapha Mbaye Sam dama bëgg mu arrêté maniko hé ki nga faatu lu yagga yagga yagga lu yagga yagga Mustapha Mbaye Sam di foloté di wër adina bi maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla yalla ci bofum la xam moy kan yalla yalla lool rek lay bañu dégg ci nopam yi dina effacer diw na effacer diw lool la yalla lay bañu dégg ci nopam mom kuko def yalla dana la effacer bu nu pi samp diw moma te kenn bi ci man dara koko yalla wa tawakkal ala al hayy allati la yamut taw mom du fi jog mom du fi jog mom du fi jog wa tawakkal ala al hayy allati la yamut lola tax sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamni sayyidil awwalin wal akhirin bayiko na fi dem dekalé ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni Muhammad du faatu mukk dal di jaxaso ñi di bis bis di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fu ñu nekk ñi naan ku neeti Muhammad faatu na ma ray la Abubakar mi xamone ni inna Allaha hayyun la yamut mo jog régler solution bi mo jog régler ko xam nga lu mu wax bimu joge taxaw dani من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سوليسيون بانغو أبو بكر كرم ديسان مو ريغلي سوليسيون بي مو جوخي سوليسيون كرا بي صلى الله عليه وسلم جيني ادنا تي صحابه الكرام ويرو ون تي موم ديفيني دي في جوك موك كرا بام في جوغي أبو بكر مي يالا خمال mo jog rek les problème bi mo ñew ni képp ko xamni képp ko xamni da nga yaakaaron ni Muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jam bay bo nga lem say kaake ci dem teeri Muhammad dem na bo xamni nak yalla nga don jamu and ak Muhammad yalla du fi jog Muhammad fi jog wa yalla jogu fi Omar neena Omar neena man dama ni tisax da mala melni man musuma xam dara Omar neena bama digge waxe Abu Bakar ji dama ni tisax melni musuma xam dara man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna la hayyun la yamut hayyun la yamut koku mo yalla hayyun la yamut koku mo yalla koku mo yalla motax la nga fexeba def ci sa xol gem ni yalla du ma sa effacer wu gem ni kudul yalla do yalla yalla kep mo yalla rabbi sutra yalla da konti wut ak nangul nit yalla bi da konti wut ak top nit yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggon dama beug turu mustafa mbay sam effacer wu ben xaritam wala talib yam ñew ni ma legi dañu beggon nga tuddu mustafa mbay sam mum diw mani deet man diw momuma de man yalla mom mom man jaamu yalla la diw momuma mustafa mbay sam la tuddu di jaamu yalla diw momuma kat beug nako sopp nako fonk nako respect nako warmal nako simeku na ci sama kaw waye mom man ak yalla mo mom kërëm lool la tontu talibem bob mom talibem la xom ak xaritam la bam ñëwé fekk ma dima jey wax ma loolu ñima légui pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek Mustafa Mbayum diw mané ah Mustafa Mbayum diw man yalla mo mom bi yalla mo mom kat man kana yahbudu muhammad fa inna muhammada qad mata wa man kana yahbudu allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla kokuma yalla girom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom musta'il la lu jombla c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy teux deggu wagniku yoy benn lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal teux mba deggu wagniku da ngay gis ku juddu du andale ak degg gis ku juddu andale deggu neex deggu gu neex nistuti ñu dem deggu gay wañiku bëggu señ Moudou Mbaye Thiam di wax ak mom da nan ko waxal ca kaw deggu ma lo wax de ci fekk señ Moudou nga yuuxu ca kaw waye taxul mu deggu ko lutax deggu ga wañiku lolu kaccet ci yalla yalla bokku ci yalla bokku ci yalla noppam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko deggu yalla mo gëna sophistiqué lool sayyidatuna aisha bajjan ben mom lay faral di woyé bajjan ben lutax ma diko woyé bajjan ben xam ngeen ni ñun ahlu mbayen ñongi bokku ci banu bakkar banu bakkar abubakar moy sunu mam badjen ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi alayhi salatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen bi ñuy wax khawlatu bint sahlab am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam jambat ko ko ngir mu régler problème bi badjen ben neena man xawma ko gëna neexi nopp yalla lolou badjen ben ko sédel sun borom neena xawma ko gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ko gëna neex nopp yalla ñu ni ko lutax muni digeen biñ wax sahlaba khawlatu bint sahlab dafa ñew ci yaron sallallahu alayhi wasallam diko jambat borom kërëm diko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magatna patambalé ras mu xey fassé ma yaron tiniko num la fassé mu niko dama niré lé ndayam yaron tiniko kon aram na la mu daw déli ci wat niko ah man awma fenen fuma jëm bi ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magatna mangi tambalé ras muni ko way aram na la mun kay ginaaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek khawlatu bint sahlab lu wax rek yonent ni ko aram na la yalla ni jibril kay dem waxal mak sama yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni qad sami allah khawlati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawarakuma inna allah as-samiu al-basir ma nga bu jadala sayyiduna aisha neena bi aya bi wacce lani yalla nexi nopp way ni ko lutax muni man xawla limi wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi tok ci yonent bi te limi wax xawma ci dara deguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xolofam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi sus rek ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam te deguma limi wax lan la inna la xolal batu sam obobu ñewna ci aya bi ñewna ci sar bi aya bi ñett yoon khat sami allah yalla degna kon yalla dana degg xawla la ti fi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko delo fi saw jiha ci mbirum jeukeram di la ko jambat legi nak bayyi na la fi fekk bi ndaw si xawlatu bi mu waxe yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alayhi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu keureum ni amna kenen ku fi ne ku dul muhammad xara ma wax ko ko dal di julli ñaar rakka talal loxam dis ko yalla wa tastaki ila allah yalla man de dem na ci yonent bi li mo doon sama soxla moy sama borom keur fasena ma te sama bir yep ci mom la ko tour ah yonent neena ma bir mi mune su ko delawat legi nak man baye na ko fa yow lay waxal legi en direct yow lay waxal direct wa tastaki ila allah sun borom neena wallahu yasmahu ta wallahi yalla niko xawla na sa xol seed gis nga bi ngay wax ak muhammad mang leen di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar na mu niko mang leen di deg wallahu yasmahu tahawarakuma mang leen di deg ah yalla da ngay deg muni waaw inna la as-samiu waye basirun may deg di gis inna la as-samiu basirun damay deg di gis kudul yalla lu say nopp neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu ko say dom di wax ak yow mba say seut nga nan wax leen ci kaw degguma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay defaral bo xamni sax boko takke ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla ne nak keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sit wa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asamam kel ba ak ñaar moy Al-Hamma. Moy li ñi tuddé gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal Yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ci Yalla Rabbi sitwa Yalla moy bañ yu naqari gis bu naqari du dal Yalla mukk du dal Yalla mukk borom neena ci alquran inna la abasirun bil ibadi man yalla ma ngi jakkar lok sama jam luñ def ma ngoy gis inna la basirun bi ibadi motax sa ab jam bu jaxle limi wax wa fawidu amri inna ilallah inna la basirun bi ibadi sa mbir ñepp joxna ko yalla ndax yalla nga jakkar lok man xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal war fa dajje nasran bi te am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi té ëmbël Seigne Touba ak laye bir daf doon jégué Seigne Touba nan ko Ahmadou préparé wul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi té ko soxor la ko bon la waye sa bu waxé ba daanel Seigne Touba tontu ko niko wa fawidu amri ila Allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bi ibadi inna la basirun bi ibadi kon sun borom tabaaraku ta'ala katchat ko ci ak degum ak ko gisam dara du ci nakari dara reis wa jo xamni ay tok ba yag ku neexono gis la beug na pousseur mo la koy nasal ku pousseur reere bu ko xole gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambale nakari manatu la nas pousseur yemu ci mu dem ba lepp luko sori rek lay gis waye luko jégué du tuko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp kettet ci yalla yalla mom du mepp ak gisam du wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible kul yalla nak lolu man la dal man nga dem ba sa gis nakari bu mu jingu wut ay mepp wuti mepp ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñu ngi won ci fukel ba ak ñaar ñu ngi ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakkam di wax ba yag mënatu la wax nga xamni amatu lo sawtu kaddu kaddu mu ne kacceet yalla lolu musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla fa jomb ci yalla ñu ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kat wax ji da wañi ku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sa nopp ci gemmi bi do ko deg koku kudul yalla rek lay dal waye yalla lolou duko dal musta'il la ci mom dafa jomb ci sun borom fa jomb ci sun borom keneen kudul yalla nak man nga dem sa kaddu di wañi ku sa kaddu di wañi ku ba mujj sax doto mana te wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye kacce ci yalla neena won Sayyidina Musa ak Sayyidina Harun la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yow Musa ya ak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yeungu deg nako sab gisako raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yewuma ci and ak yeen dong waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma huwa ara asma huwa ara rabbi sitwa yalla kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa yalla rabbi sitwa yalla kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xani moy contraire ñaar fukki mbir yele yeneen yi ci dess yu mbam rek la bu de ajis xam nga hajisu al ajisu
1: ak ajisan ak lu melni alquran ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoy mom moy yi nga xamni musta'illa jomb na ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana yoy nga xamni mom musta'illa musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaawi indi niñ ko ci moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusufi aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momine ñu def ko muy tombe bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xamni dafa jomb ci sun borom rabbistu jalla yele di yo xamni da war ci mom nga xamni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom du mëna doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeni awlu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi ñel benu li jëk war ci mukallaf moy ragné lan moy ngum yalla ragné lan moy deug deug al iman billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nek ci sa foi ak yo xamni ni waruloko gëm dang ko wara dégager leg legi nak ndaxas dana am digënté nit ñi ak ñi nga xamni ndax bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu ma tax sonu ma ci di wax diw sangam ni la gisé al iman billahi diw sangam ni la gisé damay gattal rek ci wax kéré bi borom ngir mi mu nek di ngirum imam malik julit bu gëm yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dilanu bindat nako buñ afé ci téréem yi ñu waxon fi dang ko gis mu feñaat ci téréem yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima معرفه الامور اساسيه في الدين الاسلامي او كما قال دا فا وار فا جابي في جوليت بو غور اك جوليت بو جيجين يو گم ولا ньо خام ليپ لو خام ني توسانال دين جي لا تي ньо وار كو گم بو بروم الاخدرين اول ما يجب على المكلف تصحيح ايمانه manon nani rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasihu imani weral ko adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaaliss te nga am ci 600 noy def da ngay dem leral jiko ba xam fo la wala vrai la adina bi ñu nek ci buñ la joxe xaaliss nga am lo ci buté noy def da ngay dem ci ben machine laj ko niko est ce que khalis bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mo sa ngëm gi nak mo ngëm gi gëna for khalis bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax niñ deug waye limi bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ca sanni nga xam ni keri limi bari yermane teewu mu sak safara de safara wo xamni kum ca sanni nga xam ni keri on lolu waxi philosophie rek la ak gilli li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko
0: bayiko fi fuqaawi ñu diko jangale diko jokk jelaata mum ak ci ñun dañ ko wara gëstu ci xam ko te top ko waye bu fekke ni da nga jël internet def ko muy sa sëriñ man nga fa foré lu la sank ba faaw te do wañiko sa alal gi di ñeppale ci doy sa alal gi di ñeppale ci doy de amna ño xamni doy ñu la ci sa alal de ni nga xamé ni amna ño xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ño xamni buñ la doy ci sa diiné

bum la yobale alquranam gi neex gi bum la yobale yonent sallallahu alaihi wasallam neena ñoon bisay gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xane ño dakalem muna amul way seen alquran gi wessu wul seen put gogu de seen put gogu seen alquran gi wessu wul seen put gogu yonent mo ñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñu gisé ben way bu tok rek nan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ñu ni wajango dama yalla ba leg leg ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn asatissé yi dama kuma dama wara réxu ko luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dég ñi wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol mu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ni sa diiné ji da téng wa da nga téng diiné lol do nga la ci ragal kat lol do nga lay jéma dawal man diiné ji boko téngalé gaay dañ lay daw nañ daw ku gis sa ndariñ daw ko sa affaire la gis sa ndariñ diko daw sa affaire la ngeen bal mu kila bëgg gëm lo ni la kila bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa grafas bi bon bo démé arabie saoudi ñola gëna mèche gën la et après aw arabie saoudi ñom mom diiné ji arabie saoudi mom mi diiné ji ak ñoma ci yam yalla da leena digël digël la tera la tera leen buñ dëgëré bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wo ci domi diw sangam domi diw domi suñ diw wa domi suñ diw wa li nga may téré ni wa ahlu diw wa ahlu diw ngoy def wa ahlu sant sangam ngoy def bu fekkon tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa sénégal wala ñi sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom rawatina nak ñe sos yoon woowa nak ñoña ñoña ne ci bop yam nga xamni ñu djuba ñu non ñu ragal yalla ñu non yow bu fekente dañ ni la bo demé ndiarem gi seigne touba dafa defon keur go xamni xam nga ñu ko tuddé won barsak barsak pour jigen ñi xana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi barsak la tuddon lutax moy kenn du fa neeku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom wa yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ko bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam ndax yow yaakaroko ci station wi nga yaakar te ki su yoss station wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay néna guuy dana jël xétax lool okay wala fa ko wax da nga xam ndax waaji ci xétax bi la bokam bi dama gele la wa keur seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbeuti dim mi dong moso ko gisul ni ab rabal la rabal rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay meloso mom nga gis ben waye bu ne fe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu kenn lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanan sallallahu alaihi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ci li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi la ko waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi di fa ci sikim bi yonent sallallahu alaihi wasallam ya fulan ittaqil fi salatik ay way di te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal ne ko anta khul ta taqwa hauna xana du yow ya waxon ne ragal yalla ci xol lay ne yonent ni ko nam mu ne ko a sama xol bu ragal la yalla yonent ni ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi deug la ciir yi ñokay jëk defé ñokay jëk jëfé bu fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir ye koy jëk defé bo dé jigen do def bopum neen do mesu do grafasu bo dé goor do jox loxo jigen jidu sa soxna jidu sa maharam ci misal rek jidu nga nan soxna jidu sa maharam rek mu jeex ya li mom ay philosophe philosophe rek la du leneen kuma philosophe philosophe lu waaw philosophe philosophe lu waaw bu len ci kenn yobale bu len ci kenn nax bu len ci kenn nax bu len ci kenn nax bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yak tele nan khala la wa khala rasul ay soxnam ne daj ak bop ngeen mu nan digal na len ko téré na len ko mané bum la doy ci sa diiné la wax
ku mën ta xett li say soxna bañ bàyyi meesoo grafaasu mënoo xet.

li keneen. Boo leen ko teree ñu lànk nga fasa leen ci wuti ñu ko nangu. Maanaam tere naa leen ko ñu lànk ñoo xam doo léegi wax naa leen conséquences yi ci ne après. Bu fekkee ne da nga koy déglu ak di ko seetaan pour wettali kooku nag moom dara ñëwu ci nga jàppe ko comme comédien yi rek waaw nga jàppe ko comme comédien yi rek ñuy wax ngay ree boo noppee jóg faxasu dem su yoon. Waaye bis boo jéemee appliquer lim lay wax ci sa diine gisuma la mbaaw yonent bi salaa alai salam waxuma la ay soxnaam de waaye rakki soxnaam nga xam ni sax du kilifa am ci saayir nii ndax yonent moom mooy kilifa ak ñépp. Waaye damay joxe misaal rek moom la yàlla yónni muy Asma bint Abu Bakar grande sœuram la yonent bi salaa alai salam a doon denci. Waaye gis na keroog ba mu jógee kër baayam ñëw seet si sërëm boobu ci kër yonent bi salaa alai salam sol loo xam ni muurul awraam muurul ay cëram ba mu ñëwee bu jub yonent salaa alai salam dani wëlbir wan ko gannaaw du moyu ne ko yaa Asma mu ne ko labbayk yaa rasulallah ka sama kër gi day sa sër moo fii sa ñu ma la koo tere waaye Asma naam ni ko jigéen bu tollo fi nga tollu awraam waratu la feeñ de keroog la ko Asma bàyyi man li ngeen baal ma wax dëgg yàlla moom sama daara jii bu gàmmu gi jotee maag jigéen bul xam ku ma seen nga def bopp neen ko man lee muura sa bopp bi mbaa nga génn maa woote kay waaye nag muur bopp mbaa génn rek ngeen baal ma. Ku ma seen nga yëkkati say sër ma ne wàcceel mbaa nga dellu fa nga jóge wàcceel waaw da nga leen di laaye biir ngir yàlla waaye ñu ni ceel rek ni tax ba amul buntu ci biir kër amul njariñ te jigéen ñi ñu baax lañ koo ci laaye biir mu nangu ko. Ah man de ñi ma ci seetlu jigéen ñi ñu baax lañ koo ci laaye biir rek mu nangu bu la nangulul 100% dana la rus ba du ko def nga di ko gis aw okay. Am na soxna su baax suma mësoon a dëkkal Dakar ndeysaan bu weer dee commerçante la bu weer dee lu ni dana ko jënd andil ma lu ne dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma ma ne yaa ngi may jox sa alal de te alal ji dama la ci war a fàggul lu baax lu benn ma fàggul la ci texe mbaa njéggalal yàlla ma ne kon nag dama bëgg nga dimbali ma bul meesooti dimbali ma bul solal ci tubayi tubaab di dox ak moom kese ci mbedd mi sol tubayi araamut waaye sol ko ba nuppi nag di watar watari ci mbedd mi la lislaam tere waaye sol sa tubay teg ci sa robbu wala teg ci sa jàllaay bi wala sa nangam lislaam waxu ci dara lislaam terewul jigéen ñu sol tubay axakay sax da koo ñaanal ndax jigéen buñ sañoon bu woddo ba nuppi wala boog day sol tubay ba nuppi woddo xam nga boo xoolee sahabatul kiram li tax ñu daan sol tubay mooy lan mooy dañ daan war gëléem te boo woddoo yëkkati sa tànk bëgg a war gëléem gi sa awra dana feeñ ndax sër bi nga woddoo léegi nag ñu may leen ñuy sol tubay ba nga xam ne bu ñu woddoo bu ñu yëkkatee seen tànk seen awra du feeñ kon jigéen mën naa sol ab jokinam wala leneenam ba pare wodd teg ca dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xam ne même bu doon dugg ci oto bu ngollee tànkam bi nii awraam du feeñ dara du feeñ waaye nag sol tubay bi dang nag di watar ci mbedd mi loolu la ko lislaam tere ma di ko tere nag yu mel noonu bayiwu ko 100% waaye nëbbunuma ko ba gisatuma nëbbunuma ko bayiwu ko nag 100% moom waaye nëbbunuma ko nëbb ga bu yàggoon bu fekkoon yàgg nañu dëkk dana dem ba bako parce que nëbb gi du ci mën a dëkk soxna su baax a baax la waaw su baax a baax la
kon dal mu wax seigne modou tombe bobu lañ ñewon dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tombe ci awluma yi jibu alal mukallaf tasbihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom lañ ñi tuddé manam yeu ci faqilaay taala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam gis nga ba alcorane wax nan wa kana aql alayna nasrul mu'minin yalla dimbali bi nit ñi waru ko waye moko waral bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla ko waral bopam moko jëlal bopam par decision warul ko bopam bo xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñewé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasbihu iman kon nak seigne modou waxtan wa ngok ñu gattal ko fofu do nga yaangi nonu di julli takusan su ko defé ñu wara dem ci majalis bi di gëreem bu baax ak sante ak ndokkel wa ismu tarqiya waye la siyama serigne yusuf diop serigne yusuf diop mang koy gëreem te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ar ko ci bayyi ko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé ismu tarqiya te wutu fa Serigne Atou Diagne rahimahullah barki dembu binu dajé ci julli geej gi fele ci Dakaro téré Serigne Touba yi nga xamni daf ko mollu dañ ko moll ñom wa Ismu Tarqiya ay qasida la ci xéti way yi nga xamni Serigne Touba dana ko way yépp mu jox ma ci ñett téré nga xamni bok na ci ñim jëkka jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxe waye bam ma gisé fofa rek da dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñetti téré jox mako ben bi fan yit mang koy lire karamati khattu yeddi ñi koy wax jazakallahu khairu jazaihi diko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tassaro ci en tant que borom xam xam bu gor gor ni di gëstu ci ñi xalé ay borom xam xam man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye baye gimna baye xel ba joxn ko lol la ko wax maniko yalla dafa dogal boole len man ci sama bop ngir jëmi Serigne Touba mi ngeen di liggeel ak lula way mëna wax kurel bu melni kurelu Ismu Tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi waxna ko bataay ñaari kurel yi baye fa l'ism Ismu Tarqiya ku nekk ko bëgg ku nekk ko bëgg ay jambar lañu ay jambar lañu yalla ni len yalla musul ci shaytané yalla ni len yalla musul ci ndok yalla ni len yalla aar yalla nañ dajé ngeureumal Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu ni ngi koy liggéey bu am solo ci tarixam bi yalla xam nako yalla xam nako danaka di buñ amul won dana day war lol ni ñi véhiculé message Cheikh Ahmed Bamba ci monde bi ak moye yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moye yi nga xamni mom lañu dajale ba am ko ah yombude kon ni ngi leen di wax jissakum law khairu jissahi lama waxon serigne atou rek lol la leen di waxat sax nopi degguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla fay Jëf dina yalla tax rek. Ma li wax deug yalla. Ma ngi leen di sant ñom. Ren ji sax sama gambu gi bo gisee ma bol leen ci community bi. Wax na leen ko. Ni leen safo leen rek tax safo leen. Na man wotiuma gambu ngir kuma indil alal. Wa man dama wote gambu ngir magal guddi rasulullah liggeere ko Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu. Waye mbolam ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy Serigne Aliou Cheikh xam ngeen ko nga xamni momit ku taxo Serigne Youssou la Serigne Aliou Cheikh ñaata at jarbaatu Serigne Atou Diagne bu nekk Gambi ñu diko wax Serigne Khadim Gaye ba legi musuma ko gis waye ay ate ngi ni koor bu yone addiyam Ismu Tarqiya
da cey boole jeneen addi addi jinim nako yobul daari Mustapha Mbaye Sall magalu Touba bu ñewé bu yone addi am ismu tarqiya da cey boole jeneen addi moy Thiéb ak Soukar ni li nañ mako yobul daari Mustapha Mbaye Sall ay att att musuma ko gis kim ko daan jaarale ci loxon bi Seigne Aliou Seck bobu Seigne Aliou Seck momit ren la koy do gis kat ren ren bima demé ma bañ nak li na mom jado wax deug yalla nangay at nit ki dila indil li dal ren mom faawu dana dem ba tegal ko sama bop sama beut ren la koy do gis ren ci magalu ren yalla xam nako mom Seigne Aliou bi xani moy wasi tani digënté par téléphone rek budé Seigne Khadim mom musuma ko gis musuma yé danaka man na xam sax ben ñaan lañ mësa digënté lool moy jëf du yalla tax kon yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan bi yeen ndokkel ci seen taxaway deug la bari wu leen waye par parlo sori na leen lool tel ni leen yalla sam ndax bu ngeen doon par parlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci dess amna ño xamni dañuy par parlo moy diw diw ko giir wala diw diw giiruko wala doomi diw wala dekk sangam la de yow li ngay xol moy ki li mu nek diko def te l'islam dongo tax moy liggeel l'islam ngani xaram wetu saw ñak duggal ci lolou moy jëf bi yalla tax waye sa boma joxe ndax Mustapha Mbaye Sall doomi diw wala nga jox ndax Mustapha Mbaye Sall xaritu diw ah bu yowmal xiyamé est ce que yalla du wax demal ci diw moy mu fay la waye li nga jox yalla tax ak l'islam kay motax bari wulen waye ma ngi len di wax jasaakumullahu khairu jasaayihi amna mbokk mo xamni xawmako xuma amerique la nek xawmu fum ne fan yi passé rek bimu déggé reportage bi mbokk mi ñewon def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisé daf ma yonné xaaliss dima man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loli mako ci def ngir jëmmé Seigne Touba batay xawmako mu doon batay ni jaak mu law xeyri jissay yi jere ngeen jëf rek jere ngeen jëf yal nako yalla nangot def ko ci seen téré jëf té bolé nako yol bi yowmal khiyam inshallah ta'ala yalla bu ci sheytane am wal di len wax alhamdullilah rabbil alamin Seigne Modou ñu lay ndokkel yow tamit ah ci sa taxaway mom jeerutu may wax ci mom dima len ko waxe wax deug yalla ci xel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisee emission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye deg na lune ngir arrêter emission yi deg na lune pour ñu arrêter emission yi waye gis nga ko tay ñaata julit ci jariñ ñaata julit man wax deug yalla limay jot ci ay retour kenn xam nu mu toll ara kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xam nu mu toll ay comme adina dafa tredi man mo ma ragal rek waaw ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa tere jef wax deug yalla di bu don keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ñoo xamni fofu lañ dawe kat amna ñoo xamni dañ daan daw ñew dekk mu micro waye ba leen ay nit waxe rek lañ daldi arrière nank waaw legi xol li nga xañ ci ay tiyaba ci ay jili Seigne Mor Diakhane daf ma mësa joylo Mor Diakhane journaliste daf ma mësa joylo dafa ñew ci man nima ma ngi wat ci Serigne Touba ni xamewuma la njabotu Serigne Touba ji kéro dama joy muni ma ndax li nga nek dong ci la Serigne Touba njabotam gi nekko tanni ci man yalla ak Serigne Touba dong la bëgg nek ak lola way mëna wax Serigne Mor Diakhane mu yalla nako yalla sam tan nako yalla sam taar ko te dimbalé ko yépp dal bu ñu ko wax kon Serigne Modou ñu yamalé fofu waxtaanu rek ndokkel leen ñaanal leen sakku fi ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimmu salihat ma ngirum fatina ko ma ngirum bu baax soxna
ki nga xamni moy soxna soodu xumma soxna soodu xumma mi nga xamni mo jité julli geejgi ndaysan mu woma invité won ma ca mo taxam ma dem ca bon dañu soolmal rek ñu ma daal di wëñu ku wat ndax bo ma ngi worna jangale ci wat majalis bi fi ci daara ji motax ma ngi koy jéggul bu baax mom soxna soodu xumma ci ñaka def waxtaan wa fofa ndax xamu won sax waxtaan dina fa am waye ko mën ma xaar ko lolou ma ngi koy jéggul bu baax soxna ci soxna soodu xumma jere jëf ci saakum ndaw xeer ji say fi jere jëf ko ma diko baax mom tamit mom ñi nga xamé rek ci kéro bu mu déggé fokkati gudd yoy ñewon ci sama daara ji jappante nga ma jappante ak ñoom té la lacc sama numéro téléphone ba wooma nima limay dégg ci yaw nak daal ci wax yu bare bare bare ni bu fekkoni lu xaaliss def la ma ñew def ko légui ila akhir yi mu yalla nako yalla sam waye nak musuma xamni liggey bu toll ni mom yalla nako mom tegg yalla mom jambar la lol ma sha Allah ndekete julli geej gi moko jité bon mbolo mudul mom dal tubarakaalla mom dal soxna la so xamni dal mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko inshallah mom soxna so do xuma yalla nako yalla sam ta ar ko te teñal ko yanam bobule wax deug yalla man de safona ma yegna ma faale na ñu koy ndokkel bu baaxa baax motax bin mako yegale ni ma yexna la ko wax de maniko ak lu meuna xew rek dina ñew inshallah taala bamay ñew pass pass li ma moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yengatu ci l'islam rek waye bama ñew wax deug la fa fekkit nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ñu ma señ muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geejgi dal wala ajuli geejgi sax la lokut ak ñaar rakka yi julli geejgi la taxaway bu rafet la ñu ko ci ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko te may ko fannu guddu baye ko ci kanam njabotam te ndaje ci ak mbiru mon serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fu mu tuddu goor go exister ci am jom tuddu na fa jigen ju exister am jom yalla fu mu tuddu goor go jambaré tuddu na fa jigen bi jambaré kon nak lolu nekul musta'in ci yamu yam bu tol non bu nepp nak réussir ko né mu ko réussir jere jeuf xuma jassakumullahu khairu jassakum.

barab ba bi yalla dogale waxtu takusan mo gëna bari li mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyaré barab ba wagniku sama xel ni yar ci seigne abib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge djel ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné njangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané mané mustafa mbay sam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni do nonum say tank mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bo wagnu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal ak yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maneko mangi ni munima seigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggey wa bil qur'anil hasib cheikh abdullah radhiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manu tem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna ibrahim rusduhu min qablu ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika cheikh abdullah da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm ma doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala no motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indalé jub jamono xam ngeen omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax daf ni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru amsaru neena sayyidina umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatul ayfil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bim genné adina dem na salum cheikh abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنن ونان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di gën ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan delu di leen jéggulu ci randi wi nga xamni moy randi wu min hajul abidin ila al janna di randi wu bo xamni waxtu wu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggulu leen fan yi nga xamé ni déggu leen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen fi wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wal akhirah di wero khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye di wero sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wero al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ni ñu fekke 2026 yalla nañ yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakati sayyidina Cheikh Ahmed El Bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokkel ki ne ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bërepp bu nekk dafa am ay actualité ay siisé yuñ fa wara waxtaané buñu né magalu Touba buñu né 18 safar xel yépp dana dem ci Cheikh Amadou Bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yépp dana dem ci yëkëti gi nga xamni mom la Cheikh Ahmed Bamba yëkëti drapeau wu Islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal khiyamati akbar loolu tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak loolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiw mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote señ Touba Cheikh Modou Bamba wote wul ngir bëgg mbolo wote wul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor soko de wut bo dajje ak señ Touba baye bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonentu yalla yi di wote wali yi di ko wote salihina yi diko wote ulama yi diko wote non la shaytané di wote momit shaytané day wote motax sun borom bimu gisséné wote yi bari na mo xamlé ni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gëm yalla yi
borom bi rabbi sutura jalla ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasul isa da'akum lima yu'ikum lolu na nga suratul anfal yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bok ci dairatul iman waxtu ngeen deggete ab wote bu len teub rek ni tabax ca wote ba na ngeen gëstu wote ba lan la bu ngeen gisee ni wote ba luy dundal seen ruh ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat jeme len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ci la sun ruh yi di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram yi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram yi meuna dundu ngir yaram yi meuna am wer gu yaram ruh momit non la soxla lek non la soxla nan ruh dafa am lu koy dundal am lu koy mandal moy lan moy yalla moy lan moy li dem ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan moy lan moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen ruh yi dana ci dundé seen ruh yi dana ci xamé yalla seen ruh yi dana ci texé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji muy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na liñu tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote yalla la ca nek ci aw yiw la ca nek ci barke la ca nek ci texé radiyallahu anhu di mu joju moy ki nga xamni mo gaddu bala yépp ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tiss yépp ngir ñun ñu mucc ci tiss lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben jumlu way lañ am kenn lañ nangum mom leen kenn ay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif leen nanguwuñ kenn conditionné leen kudul yalla mi leen bindete mom leen ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné leen borom bobu nak nga xamni rabbi ta'ala jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci cioba rabbuna allah sama istiqamo genn kaddu lañ am duñ wax genn ci luñ wax dana ñu ko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci la yam dedet ñu ne ci la yalla bëgg sama istiqamo ñu ne ci la yalla bëgg mu ni ñooñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xëbal bañu daw ta tanzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir won ni dañuy wax naan loolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax non wa mi ñu xamni waaju ñu sukurat jige wuñu fi sukuraté te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñom di leen bégal ni leen yene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wettal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak alakhirah jeñu ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamadi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yayo naka noni nit yalla yi bu len suñu borom tabaraku taala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve motax yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya thumma al amsal fal amsal alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñoo ñan la mu ñoy anbiyaahu yi yonent yi alayhi wassalam xam ngeen yonent yi ñoy ñi gëna jégué yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen tax leen ci bopam mu ñu yonent yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonent yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen dig ak yonent yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen dig ak yonent yi dara duxu fi nga xamni wallu wo ci gis ab yonent lay roy wallu wo ci gis ab yonent la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kala ben ci yonent yalla ali musallam gis wallu wo xamni musa moy qudwam musa ali salam moy qudwam moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis wali wo xamni yonent yalla isa la donu wali wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ta and ak lolu kat wali wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonent yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yonent yalla muhammad manam ci yonent yalla muhammad lako jele waye daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alayhi wasalam rangu ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salam motax nga gis ab yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musa wiyu isa wiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat ki nan isa wi yo ki nan musa wi yo ki nan ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñu ko donné ci yonent yalla muhammad ali salat wa salam cheikh mudou bamba bok ci wali yi nga xamni muhammad yu la ñom dañoo maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musu ko am isa musu ko am ndax wax na ni maqamam musa isa ibrahima ak anbiyaahu yep seeni maqama yalla dako jël rang ko yonent yalla muhammad mu boole ko ak maqama yi bopam seigne touba nak bok ci nga xamni dafa don maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonent ne inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natu gëna rëy ay bala yu leen di dal moy yonent yi gënaaw yonent yi moy ñi leen donu ci sëstiya moy ñi leen donu ci sëstiya lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namé yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun waaw ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yen samay copain motax xarito yalla di lu garaw waw yalla mom xarito mom yenga la seigne Moussa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatami ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga li ñu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man len okay d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax deug la wala dedet muni wala qad fatana ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina saddaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin muni bu ngeen gisee may indi épreuve yi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat yi lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fek aram ci ko muni fauma indi épreuve bu yone lolu muni dafa am ci ñom ño xamni dañuy triser ni nga xamé ni ki wut bak plus ni muy njaaje ni nga xamé ni non lay jéme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve yi fekk boba mom ané bi yépp janguko
legui lim meuna def rek moy njuj njaj njuj njaj lay man sun borom ni da am ci gañu ño xamni dañ may jema njuj njaj man yalla motax faawuma indi épreuve bu wané ni dina xamé gañu wala deet wala qad fatana alladhina min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaar ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dejul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegete limi wax dara du ci deug dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé deug la ndax jaaral nako fo xamni ni kuma fa mësa jaarale kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya'lamanallahu lasina sadqu dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal ga ñu sincère ñi ba melni Seigne Touba ñoñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lamanallahu lasina sadqu taxé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wota muni walay alamannal kadibin non la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxaan ñi nga xamni dañuy triser ma bëgg ngeen xamé leen walay alamannal kasibin ñi triser la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nek ño xamni dañuy triser rek waye jëralu leen dara ku seen intérêt noppé bax ñu séti leneen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distingué ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xamni deggu wuñu dañu melni rek pouritum café ci kaw kaas bo efé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg serigne moussa ka rahimahullah ba muy wax serigne touba na todé kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ñuy kawé yi wa ila jif nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu tek la épreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla xarit ak mom garaw xarit ak mom danser yalla di xarit ak mom dafa danser na todi kerkerani awliya ku weddi li laj waxul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalé moy essentiel bi ngay jaar pour dem manam R+4 wala R+10 essentiel bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali wi di jaar pour dem ci sen borom radiyallahu anhu motax Seigne Touba liko do lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko jox na la ndigalal wote nimako joxewon Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajan munir Seigne Touba neena sun borom ci bopam mo ni ma yow Seigne Touba jox na la ndigalal wote nimako joxewon yontu yalla Muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo Seigne Touba am lolo ko yalla defal Seigne Touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam amé won te kat mom Seigne Touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran ko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni

manalu la tous wali mom dang koy gëm rek mu door la jariñ dang koy gëm rek mu door la jariñ waye li fek gëmoko munu la jariñ tous abu lahab abu jahl li len alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé jégé soxna yonti yalla no ak yonti yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam waye anañu gëmuñu ko wali non lañ mel amna ci wali ño xamni seeni soxna gëmuñu len motax mënuñu leena jariñ dara mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal luñ lay defal ci lañuy dëgg ba defal luñ la bëgg defal Cheikh Ahmed Bamba bok ci ñi nga xamni dañoo ñew di tajjid diine l'islam Allahu wa sallam mo wax ci hadith bani témeru bop sékal bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yéssal xoli doom adamay ci diine ji ci sékal bop benn témeru sékal bu nek dana am ku yalla yabal ngir mu yéssal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawm al-qiyamah ñooñu bo len doon lim ñu di len tudd ay mujjadi doona kenn xamul ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-aziz imam al-khasali ñom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nek dañ na lu mburu dajul ci taal ba ngay accé ci Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba nak radhiyallahu anhu particulier la ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonent ko wax donte mu hadithu ne wax nañ ci lu bari neñu yonent ko wax waya dafa tombek Seigne Touba dafa tombek Seigne Touba moy Touba liman balagha mi'at Touba liman balagha al-mi'at ar-rabi'a ba'da al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu téméru sékal ba gënaaw jinni ñentelu téméru sékal ba gënaaw jinni té xagneel na ñakoy fekke té xagneel na leen ñentelu téméru sékal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nek mu jëddit bo xamni dafa ñew combattant lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam ndax jamono imam al-khasali ak jamono imam shafi ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abdul al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leer ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abdul al-asim mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamono ka non imamul khasali ka salika seigne touba it mo len ñettel seigne touba jamonam amul kenn kuñ ko fi doon tekkelil amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak téméru ñettel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yan dana la téñ ni ko seigne musa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wétliko yalla ba dem ma yomba ngir bëgëram jamono yenen ba Touba liman balakha comme nonu mako waxé Touba liman balakha modi yan ba Touba liman balakha modi yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnata sallallahu alayhi wasallam don jingi té muhaddisu ni wax ci lu bare bare mun yan bañ yanan khutbu ak abdali té attu ñu ko moko xawraw gaay de ngeñ di wéy tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yan biñu ñëna yonenti moy lan moy lu mburu dajul ci taal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangar mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nekk naqar wu nekk bala bu ne yamu ñu ci ñu dem ba exilé ko mu yonent sallallahu alaihi wasallam kassale ko cheikh ahmed bamba moy biñu ñëwé te yanu yan bi ambar go nañ ko fi
di ngeen ba tay ñu naan manam jigen mourid dal xuma niñ ko waxe ci banan am nama dal do nga la meuna jur nga xane bo mourid yi dañ leena xeb niñ xebe won ñi andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi len niñ bedde won ñi and nak yonnante sallallahu alayhi wasallam di len ñaawal legi ab mourid ñew sa keur bëgg soxna nga reba kekku diko yow de xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni keur duma ju nek ñu tegg leen ko nañ ko daan tege wa keur yonnante sallallahu alayhi wasallam nga xani bo koy jëflanteel boko ne mourid la mu commencé la daw lolu sax ci jamono ci cheikh abdoullah rek gis nañ ko ci ab radio nationale bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nek ay mourid ku melni alhaji kelador jagn ku melni alhaji jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waran nañu fexé ba kelador jagn jibril fall samba ngir ñoñu ñu fexé ba honoré leen ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñi mu wuta tudd Serigne Touba fa baat joté ñom ñoo fa nekkon di tuddu Serigne Touba luñu nak daj nañ ko fa luñu daj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñom kelador ñom jibril fall radiyallahu anhum jami'an Serigne Sambanger ñomit Sambanger amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare Alhaji Sambanger mom kon mourid yi duñu amé jamm yegul barki dembo ndjay do nga la funi fitna lañ fa lutax dañoo and ak Cheikh Amadou Bamba lool nak nekul lo xamni lu tumuranké la nekul lu tumuranké luko waral moy Serigne Touba gënaaw mo doon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñiko top doon ñi doonon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la meloon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yan buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar goleen ila akhirih nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi comme liko wolof di waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamne yanu nat bobu tay moonu jurel magal gi nga xamni mom la Serigne Moussa ki di ñinaan kérok la bamba teñu fam yanam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba Touba liman balakha modi yan bañu yanam qutbu ak abdali te attu ñu ko moko fam raw gaay qutbu la xad ak abdali qutbu moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñun wa jamanam koku moy qutbu mu bari ci ñom ño xamni bi len yalla wone yan bi attu ñu ko al abdal moy kan al abdal moy nit ko xamni siditu jeewam sa boko yekati te balu lako safara ngay dekke ji koku moy abdal moy ko xamni siditu jeewam sa boko yekati te balu la safara ngay dekke yowmal khiyam defena netti won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur Serigne Touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dug ak ay dalam talibey ñom wor ma di ñu jox Serigne Touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci téxu Serigne Touba radiyallahu anhu neñu am talibé bo xamni rek juk dal di dal ci kaw nar bi fitnal ko niko lu tax ngay soli dal ci téxu Serigne Touba gi neñu ba sax nar ba xawna yëkëti kaddoom ba Serigne Touba ni teul yam ci waaw li lu mu doon neñu talibé yépp ni xéram kenn ñi wuta wax ba yagg ñu ko am bakki ay la yéwé day Serigne Touba ni ah waxu leen ma lu mu doon dé waye ki dé xuma kan la ak ku yëkëti Sidoutou Diom waye safara ang koy xaar safara lay déké ji neñu talibé ko dooron jog né ay la yéwé bakki man mi mako door dal yi mu soloon ci sa kess gi mune ko demal jeglu ko bam jegal la lul lolou munuma la ram yowmal khiyam safara nga jëm neñu talibé bobu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak nar bi ni Serigne Touba ci arab ki lu muy def ni mune ko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal mune ko ah neñ ko bal nako neñ ko man rusna
ku bok ci xéetu yentu yalla muhammad ëllë yowmal xiyam di dem safara ta sama jëm tax neeku lool man rusna ko seigne touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yëkëté seen sidiitu je te balu ñu lako yowmal xiyam safara ngay dékké wal iyas billah na'us billahi min safara na'us billahi min safara muni nak mom cheikh mout bamba bi mu yano yan bi non yi mu dajélon ben ambition lañ am moy tumurankel ko fitnal ko muni man yulqini fil bahri rawma ghurbati fasadni min al ilahi ghurbati dama dajé samay non ben ambition lañ am ambition moy dañ ma bëggone tumurankel ngir ma delu gannaaw tisal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw muni ndekata ñom seen tumuranke gogu ñuma doon tumurankel man ci lay dolli ko di gëna jégué yalla di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabarak wa taala ba tay ji muy wote misuf cant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla muni kon nañ ko ko santale boromam tabarak wa taala cheikh mout bamba bok ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonenti ne bu alquran ne yonenti fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul deug la ulul asmi min ar-rusul jurom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañu bukhur dugg ci bir kenn ki kon gennul jurom ñi kokoy kan moy Seigne Touba Seigne Bamba neena la yalla waxon Muhammad kéro bi ma dajé samay non lool la ma yalla wax muni kéro bi nga xamanteni Muhammad sallallahu alayhi wasallam dajé nak ay nonam sun borom niko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul baye bokat nga tak sa ndig baye bokat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bok class defewon te moy ibrahima musa isa kenn ko ni xamna ni ibrahima ak musa ak isa ak yonent yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci tal yonent yep ñoo ci gëna daj fitna ak bala muni ko nak baye bo nga muñ ba melni ñom de baye bo nga def ni ñom Seigne Touba neena kéro bi nga xamé ni dajé na ma ak noni loolu la ma sama borom wax sun borom dañ ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul lo tax nga gis Cheikh Modou Kabir Mbaye diko wax ci wayam wa sabruka faqa sabra an-nas atasamtu bihi ila ahli al-maqam ayyo ahmadu bamba ya mëna muñ yow Seigne Touba ya mëna muñ man dé sinala ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garabok njobaxtanal garabok meuna muñ muni sa muñ gi taxna nga kawé doom adama yépp yow Seigne Touba meuna muñ waaw muñ da bok ci melokan yi nga xamni ku koy def bula yalla di fay manam lim lay fayé duko régler duko isab duko pécé xam nga yowmal khiyam mbolam jëf yépp dañ koy pécé bam dess jëfi muñ jëfi muñ mom bu ko sun borom di pécé bi xeyri isab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor mu ñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu makoy fay duma ko nat koor bu makoy fay duma ko nat makoy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru muñ muñ natou muñ tiss muñ bala muñ jaamu yalla muñ top yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñe tax nit man ko motax bula yalla fay maqamam muñ sun borom duko nat day jël di soti rek day jël di soti rek motax cheikh ahmadou kabir mbay niko wa sabruka faqa sabra nas atasa mawt bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ di muñ di muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas bi yep ndax meuna muñ rek ila ahli al-maqam waaw sayidina yankoba alayhi salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba alayhi salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet gu nek jiem ko tek tis wu nek ak bala bu nek mom ayoba alayhi salatu wassalam fum ko jare yare nako ci njabotam ak alalam ndax pexé mu né stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jam ñi mëna muñ
man sant yalla man sant yalla ba yalla diko tag nan nihmal abdu innahu awabun leg iblis di def buy naw ci jawu ji fum tourner rek gis beutam yalla bind fa nihmal abdu innahu awabun jere jef sama jambi katcha ngala ma sama jambi sant nako geureum nako mom de muñ kat la sant katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan min gisé lolu mu ñëw ni sun borom wa yow ayo bi mi ngay tag ci gox yi fuma tourne rek gis nihmal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu mëna muñ mu ni ko ayo ba numuy def ba du mëna muñ numuy def ba du sant yalla lim ko jox ci tirang bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la okay nu meuna def sante yalla waxuma dara way li ngi ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci ndegum doom adama sun borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayyubal islam meuna muñam nga ak meuna sante yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def uniko waaw tiranga ji dong sun borom ni ko legi mayna la pexe mayna la katan demal nga setiko iblis daldi jël katnu yalla soppaliku ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el filiskat yi nga xamni ayyub alayhi salam amon nako mabbu ay otom ray ak njabotam yak mbollem tolam yi nga xamni ay toli furuy lañ ba ayyub desetul dara mu daldi soppaliku jëmmi doom adama mom iblis waxu dajje ayo ba ci ben bouloir ben mbedd dal di ñew nuyu ko ne ko eh jaaw yalla bi yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayo ba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tott tottoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom sun borom ni ko waw yaa gi suufi sama jambo bon bi wa no gese sama jambo nak ayyub alayhi salam iblis ni ko ku doy waara ngo ku ken xamul lum doon ma ngay continuer di sante ba tay de di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mana sante sun borom ni ko lutax mu ni wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko ñu borom ne ko ndax japp nga ni afiya bimu am jamm jim am rek tax muy sante ba legi mu ne ko waaw mu ne ko mayna la carte nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew soppaliku ngelaw dal di ñew fekk ayyub alayhi salam gilina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayyuba jël toke mikro korob yi di soti ayyuba ba ayyuba yaram wi newwi dal di sol dekk fenn fu nek di char chari ba mujji wa dekk bi mu ñu tuño xajo yent yalla ayyuba alayhi salatu wassalam neñu ba soxnaam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé dañu mujji boole ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppaliku jëm dajé ayyuba ñu sét ci ko ayyuba ayyuba lila dal da mu ni ko waaw man day ma ngi sant sama borom tabaraku taala neñu ayyuba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci dekkam ji bu gisee ben sax wu rot ci suuf da koy forte ci kawam diko lekkal xamul ndax man la yalla def may sa wursak wala dit kat maniko sun borom digale alayhi salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu kedd fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent biñ wax yahya domi yonent yalla sakriya la momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk be ko ray mom zakriya muy dawxilu bakanam
iblis ni war soppli ko melaw doom adama dogale ko yow loy daw ñu ka man samay nona may dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonnante ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye suñu borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar nan damay wakiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yonnante yi dañuy jàngalé yoon wi nga xamni ci la way amatu nas bi wara jaar ngir mucci tax suñu borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen ndaw jëm ca ayyub alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytindiko motax mu daw nga xamni daw na li daj ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yenen ti yalla bu tol ni yow nga xamni yow yalla mayna ndigal ci lepp lo sant mu def li ngi ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko de duñ la gis mu diko wax nga deug di yow dal ni garab gi dal di xar ba nga xamni yenen ti yalla zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukelante dal di teye lafu mbubam mi mu teye lafu mbumi garab ga dal di delu bu melna melon ni nga ciatal lafu mbuba ngi feñ ñi doon dakk yent yalla zakaria bi mu ñewé ñu ni leen ku ngeen di dopp ñu ni ah xana zakaria bu ni ngi ni fi la dugg ñu ni ah dal di dem jeli am xiss moy lolu nga xani mom la ministre di yor dal di ñew yett garab bi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diiru li nga xamne ñi ngi xar yaram bi zakaria mi ngi koy muñ waye biñu ak ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla ni ko ouf do nga boko waxe ma farsa tur ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non it domam yahya dañ ko rendi lolu yonenti dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolu lepp ñu muñ ko ngir jëmmi suñu borom tabaaraku ta'ala na dingin ma bal montor bi nodd deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonnati ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala ka zalika cheikh mun bamba buñu sété nitu yalla yi ñi fi jaar ñepp ñu lañ mel ci tis ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad anbal gis nga limu dacc nima ko waxé won sank rek niko suñu musa ka waxé témir yalla lan añaka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alquran rek la seigne touba yi nak bimu ñëwé ngir défendre alquran défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaytu ma yu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tis ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu dana ko dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamih la yuhamadu inda al-ilah wa bihi nujaddidu man ludul l'islam awma ci defar awma ci yak domam gi tedd ji magga ja cheikh saliou mbake waxon nako ludul l'islam awma ci defar awma ci yak mun ko jele ci way juromu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamih la yuhamadu inda al-ilah wa bihi nujaddidu man seigne touba ludul l'islam awma ci soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew présenter ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayral islam diinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma présenter jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diina jëj nga xam nak mom la yalla soxla ko ko présenter ëlëk yowmal khiyam te seigne touba radiyallahu anhu diko tejjit ba tax mu dacc nattu ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant lako ci boromum rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak maqamam bu fekke ni defé nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na señ touba doon résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doole ji waye nak yene ji nga yene bok ak señ touba tiss wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokkat ak mom mbeg mi muy tiant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama fi daraja señ touba ak maqamam señ touba
bu fekke ni xam nga niñ koy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu ma fekke won jamono ay Seigne Touba mag mom la beugé jifé su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu bin niyati lu ko waral modi dañu gis ni yawmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tiyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba seppi leen ni leen bal na leen topatuma leen dara dara dara lu leen neex def leen aljana do ngeen dim ëlëk bi nga xamé ni ibn mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñewé yalon sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xara bi rek nga xol ko fa gis muy lap lap te deewagut ba sedd nga jekali ko di nga am yoolu ku fekke badar da nga am yoolu badar ibn mas'ud di dugg ci xara bi di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi nek abo jahlin la nek abo jahlin la te bu len fasani abo jahlin momi kat sun borom mom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi kera bi suratu rahman wacce te yantu bi sallallahu alaihi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratu rahman ci kanam mu yefari ken ñimi wula dem ibnu mas'ud moni man ñime nako jox ma ñu nek ay ci demal mu daldi ñew taxaw ci kaaba gi jang suratul rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nob bi ba dag nob bi abo jahlin mom karam moko door ba dag nob bi muy tiarciari mu ñew ak daratam bi tiarciari yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ci kaaba ga mu jang suratul rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mu ni waw dama gis Sayyidina Jibril tok ci gannaawam neena bisa ngi ñew Ibn Mas'ud mi moy ray Abu Jahlin bisa ngi ñew moy ban bisu badar bimu duggé ci biir di xol ba yag rek mu yam ci Abu Jahlin moy lox loxi munilla ki ngay xana do Abu Jahlin ah tan li du murmuraka la dadi waxu ni ñonko ci kaw dëndu Abu Jahlin bi ñu mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibnu mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarix donga bi daan duro ibnu mas'ud moy tank yu sew yek ndjolay bi ak bari solo yek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibnu mas'ud non la meloon nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picci moy ñox kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lool bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw Abu Jahlin ci dënd bi Abu Jahlin diko xol ba yag mu ñu ko ah lay yeg nga ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ñu ko lolay ray lu mu ñu ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ibnu mas'ud dal ni rocce paaka ba dañ ni dajit bop Abu Jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na disay bo xani atunuko nekata Jibril mo ci tek loxom bes ko alayhi salatu wasalam comme atunuko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp Abu Jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasalam tok mu niko bop Abu Jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasalam daldi re dal ni ko ndey samfir awna deena ki mo doon samfir awna ci Musa Firawna nam sonale won Musa muni non lama ci sonale won kon samun Firawna deena kon gis nga Abu Jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dana jey wa Ahlul Badr waye amna lenen moy Sayyidina Usman radhiyallahu anhu mom gett dem Badr mom ni ngi togon fi mu tok ci Madinatul Munawwara ci digalal Yunus bi sallallahu alayhi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawam ba nga xamni sax wa Badr biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxone sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yenem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mbolé ko ci niko seigne touba ci raiya kon nak magaluk seigne touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xam ni ñukoy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu seigne touba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba su borom man na yëkëti sa daraaje
yéegale ko ci daraja yi sëñ Touba ja radiyallahu anhu, yal nañ ko suñu borom defal rabbi siwa jalla. Moom Cheikh Ahmed Bamba nag mu bàyyi fi loo xam ni dafay des ba faw dootu fi jóg, mooy drapeau l'islam buy folote te dootu daanu ba ilaa yowmil qiyam, ba ilaa yowmil qiyam. Borom nee na wa amaama yanfau nnaas fa yamkus fi l ard, li am njariñ dëgg dëgg dëgg du effacé, li am njariñ dëgg dëgg du primé, li am njariñ dëgg dëgg boo geesoo gis ko boo lànbe daj ko, mooy sëñ Touba, mooy sëñ Touba ak yoonam bi. Wa amaama yanfau nnaas fa yamkus fi l ard, fa yamkus fi l ard, njariñ li nekk ci sëñ Touba day sax du nu fiy jóg, du nu fiy jóg. Bu ñu seetloo nit yàlla yi bari bi ñu fi bàyyikoo la leen yàlla mayoon ci maqaama daraja, bi ñu fi jógee daraja yooya gisuñu ndab luñ mën a sottiku, gisuñu jëmm duñ mën a dugg. Noonu la ñuy def, dañoo ne ci kaw jaww ji rek di folote, ndax yàlla du maya nangu waaye nag du def aw ñamam ci ndab lu setu ci nag moom sëñ moom suñ borom. Yàlla du maya nangu mukk waaye nag ndab lu setu nag yàlla du ci def aw ñamam, yàlla moom boogu ñàkk fayda amu ko. Mooy lu may sa baay, sa baay nekk walliw mbaa yonent mbaa lu mën a doon ci lu baax, sa baay doon ko ba jóge fi. La ne woon ci sa baay suñ borom du ko nangu mukk ma nga fa, waaye nag boo dee wër doo ko gis ci doom yi. Lu tax? Moo di ni seen ndaba setut, moo tax yàlla du ca sotti ñam wa mukk. Léegi nag bu amee jeneen doomi ruuxam yu jóge feneen te ndabam set, yàlla sottil ko kooka mu dem. Su ko defee ñoom ñu ne fa di ñuul lim ñag rek, waaye dara nekku fa nag, dara dara dara niwu fa, dara dara dara ñuul lim ñag rek, waaye dara niwu fa. Sëñ Touba nag ni moom loolu yàlla musul nu ko ci, moom li ko yàlla jox jamono bu nekk am na ci biiram ay doomi ruuxam yoo xam ni ndab lu set la ñuy yore yàlla di ko ci def. Nga xam ni loolu bu ñu ko seetee bokk na ci li ko yóbboon gànnaar, mooy suñ borom ni ko gànnaar kat day suuf soo xam ni maanaam suufu su leer la, al ardul anwaar, suufu su leer la, suufu su barke la moom gànnaar. La ma fa def ci leer def ko ca barke, waaye nag bari na ci ñoo xam ni bañ fa jógee daal bayiwuñ fa doom ju ko mën a doon, demal nga jëli ko te ñëw. Loolu bokk na ci li yóbbu sëñ Touba gànnaar. Mu ni ko ndax leer ga ak barke ba ma nga ca jaww ji wëndeelu rek. Ñoom buñ gisee ndab lu set rek daal na ca carax, bu ñuy gis ndab lu cer rek li ca carax. Boo gee déggee arab yi naan al waladu sirru abihi, mooy doom mooy donnu mbootum baayam. Ñu ni na fekk ndab la sete woon ni ndabal baayam sete woon, waaye yàlla moom ñàkkul fayda bay def ci ndab lu setul aw ñamam. Ñaareel bi ci des mooy walli wi dañoo am ay doomi ruu, doomi ruu yoo xam ni dañuy simmeeku ci ñoom, yàq wépp ñam wu ñu amoon ci ñoom. Nga xam ni boo leen séenee dangay yaakaar ni ñoom la, boo leen déggee dafa ni ñoom la. Fekk dañoo simmeeku ci ñoom, lu tax? Seen doomi ruu la, ñu gis ni ndab li set la, ñu daal di simmeeku ci moom. Mu mel ni yow moo xam ni da ngaa sol ab tenue ba yàgg rek nga simmi ko jox keneen, ku la seen ngay ñëw day defe ni mooma rek. Moo tax alquran ni wa amaama yanfau nnaas fa yamkus fi l ard, man yàlla du ma maye di nangu, man yàlla du ma maye di nangu, du ma maye di nangu mukk. Mu ñëw nag daal di taxawal kon drapeau boobu, mu nekk benn dawla xaq ni mu ko waxee moom ci boppam moom sëñ Touba, bam ne dawlatul batil saa waaye wa dawlatul xaq ila saa. Lépp loo xam ni dañ koo teg ci sincérité dara mënu koo màbb ba yowmal xiyaam. Lépp lu tege ci sincérité, xamu nag lu tege ci ay tappale aki propagande aki propagande aki triché. Nee na lépp luñ teg ci ay propagande aki triché moom du dem fenn, yàgg-yàgg mëbax rek. Jaaxal xaq wa sa xaqal batil innal batila kaana sawqa, rek moo ciy mujj, moo ciy mujj de. Dawlatul batil saa, dawlatul batil saa. Da nga koy gis ci ñi nga xam ne ñooy l'homme de temporel,
guide de temporelle yi dang koy gis ci ñom liñ lay wan ak la ne ci biir comme penko ak soow motax fu ñi mujjii batil ci batil rek lañuy mujjii guide temporelle yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmuñu ko nekkul ci ñom ñukay jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañoo gaaw gëm ñepp gëm leen ñi gaaw gëm ñepp dañ leen di gëm waye fu ñi mujjé na sax ndax lan netarul ci ñom nekkul lo xamni lu sincère la batil la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mom ila saa dara mënu ko mab dara dara dara dara dara dara ndax al haqq sabit al haqq sabit waye al batil mom lumu guddu guddu lumu yag yag lumu sori sori lumu siiw siiw li wax ñay di wax yeg bu borom nara daanu sori kaw baxu ci lo gëna sori kaw sa gel gëna metti rek lay doon waye yag yag ci suuf nga jëm yag yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul ko wan nit ñi ni da nga wéx fekk da nga ñuul kuk motax borom bi ni wa ja'ala kalimatul lasina kafaru sufla ñun yalla yep ko xamni leader nga bo xamni temporel nga di wote wo daraja di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon sufla ci souf rek nga jëm da ngay primé soufla ko meuna don da ngay primé rek ci souf nga jëm wa ja'ala kalimatul lasina kafaru soufla wayna wa kalimatul lahi hil hulya ni sincère te taxawal lu sincère nga xamni li ci seen bir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena li ñi tuddé al adab ñaar la al adabus sahir ak al adabul al adabul batin al adabul batin sa digg ak sa borom la al adabu sair nak sa digg ak say morom la legi nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndegata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla neena lolou duma ko foyé wa kalimatul lahi hiya al hulya ki sincère nga xamné biram moy bitem bitem moy biram muna muni hulya rek kanam rek la jëm lu boom ga sew sew sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizun hakim man yalla may aji xereñ ji ba luma def non la may aji tedd ji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara dara dara dara dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ñeel benam te makka sewru ni nebutu ci ay xunti di laqatu ci ay kër sewru wa makka jema dag dag buum gi mënu ñu ci dara dara dara dara mu fexé ba genn ak buum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti buum ga mag digi reuy ba kenn atanutu ko mu delu ci waat fañ ko exilé won ñu dégg ko mu naan waxul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batil kana sawqa rusul isra gis nga aya bi sax fam nek moy fam gise won ak borom biko joxon bum nga rabbi sitwa jal jalaluhu bum gu sew gog mo mujj conquérir makka ba mom ko lolou moy li dalon seigne touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw suuf moy neptu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak bala ngir yekati darajam ak maqamam sunnatullahi lati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatullahi tabdila manga suratul fath nin yalla sunu program bi nu tek amul kenn ko ko mana soppi lu tal ni de we moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla sama naray yekati sama jam nar ko darajal nar ko def mu nek guide spirituel dama ko jox preuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci tal
mas nañ na ma netti ni Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu anhu dafa am ben tubab bu joge France bo xamni dafa jang tarikhu Cheikh Ahmed Bamba ndax mom mamam da bokkon ci ñinga xamni ño daan commander Seigne Touba ak li aju ci mom mom tubab bobu neñu tubab ba ñew Senegal ni day laaj ki fi nekkal Seigne Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamé ni ñew na di waxtaan ak Cheikh Abdul Ahad ba yag mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad ne ko pour bi muy dégg ni fa lañ dugaloon bayam sama mama ko tabax la ilaha illa pour bi ñu wax naan fa lañ dugaloon bayam ne ko sama mama ko tabax Cheikh Abdullah mom dal di tekkaliko ak sagom lay jar nako Cheikh Abdullah dal di tekkaliko ak sagom fi sasa mom waye tubab bi ni interprète bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya muniko waw tubab bi daf may laaj lu waral sa changement bi muniko xana tiis wi ak bala bi ak naqar wi ñu tek Seigne Touba rek neñu bi waxe lolu babbi babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarop or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma serigne bi neko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko ko gis bëgg ko man ci ay milliard neko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu Cheikh Abdullah neena mu mela melni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mané ko moy degg de or or lim daj biñ ba ko ko gis man ci milliard dañ na lu mburu dajul jiftal Seigne Touba it kasalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yëpp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñu nit yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bamu gënal ñi ñëpp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la ñariñal adina nekk ci la ñariñal al-akhirah nekk radiyallahu anhu waaw waaw borom neena man yalla buma jëlé lor tek la man mi la ko tegon dong mako mëna teggi xey doom adam mu ñu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeneelit ku ko fi bëgg jëlé yi day sonu rek waye mënu fexé fexé bu mu joggé fi ndax man yalla mako fa def yalla néna fuma def ngeneel ay pexé mënu ko fa jëlé fuma def lorit ay pexé mënu ko fa jëlé way in yamsakallahu bidurri fala kashfa la ilaha huwa way in yurid bi khairi fala radda li fadlihi lu leer la motax señ tuba ni ad-durru wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudan waaji nga gis ngeneelal yalla ne ci mom nga añané ko ay pexé numal ko yakum deram ak lutax mukk yalla jele fa lam fa def lay tax yalla jele ko fa dal moy waji ci bopam rek def ko digam ak borom donc moy tax mu joge fa waye say pexé ak say complot ak say mbolo munu ci dara munu ci dara ki yalla teral ka falik munu ci dara munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin hena waxon nako ci benn président bu fi bayiko bu yegul rek mani man politiquuma politique luuma xawmako xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dakk tayam ñi ma foko tek mani du ak wilaya de waliw senegal yi la xam dama xam waliw senegal ñom la xam fa len yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni len fo xam ni ku len ñaqal bañu gëreem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako waliw senegal la xam man xawma waji waliw senegal la xam te waliw senegal yoy ma xam ñi len fi representer ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji waliw senegal yoy ana kan mo ci gëna representer Cheikh Ahmed Bamba ak Sidi Alhadji Malick ñaar ñi len representer kenn ku ne deg na nga gëreem waji mani ñi kuñ gëreum teggu ñuko ci bakkan
ño xamni seen adina danaka nama yalla bal passé nañ fuñ mana daw ñu waxe bakkan sax waye legi passé nañ ko legi seen borom lañ gëna jégué ka adina ñoñu dañ waxe bakkan seen borom lañ gëna jégué ci adina ñoñu dañ waxe bakkan ñom melni cheikh muntaka dana waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdou assis al amin dana waxe bakkan ak fi mu toll ci at te sa nopp yema may ma dégg leen ñu wax man netilu ñu ma leen dégg ñu wax ñom ak man nima xamé wali wi senegal kuñ gëreum sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreum yalla nañ ñu gëreum wallahi kuñ gëreum sa affaire baxna adina ak alakhirah nak lay bax adina ak alakhirah kenn mënu la ko xagn kenn ku lako jema xagnit du ko netti du tal bopam day mujj rek ñew ni ay la yewen day mujj rek ñew ni ay la yewen du tal bopam ad-dur wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani wa sudan lool la señ Touba wax waaw señ Moudou waxtaan wi jeexut waxtaan wi jeexut waye ñu taxawlu fofu xam ngeen ni dañ na ñoo di ñew ci émission bi ñu leen ko waxe wala ndjay neena ko am gan yok ciere ak ñeex dara ji mom bu ngok bëgguma wax rek nit ñi yaakaar ni damay jambat fekk didet ay dali ben bop bu yamo lu bari rek nit yi day bari ñi ko wër bari ñi nga waral rek la bari ila akhirih ci ben loxo te li yalla xam doyna jangale kat yu bari arsan fasil mo len gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngo ngeen bal ma dal émission bi nima ko waxewon buma soñon dimanche di nek mag yeen la waye leg leg dal galam koori am ba nga xamni day gëja am waye du tay señ Moudou di len ko tégalat rek inshallah len di ñaanal bu baax di sakku ci ñaan mu melni señ Moudou amon na ben numéro téléphone bu mu leen recevéron pour ngeen man ci woté batay ñu may leen ñeen balma ñu may leen ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen woté ci mëna joxé seen participation mo djumul numéro ba 00 39 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni yaangi deglu jotaay di te bëgg participer seigne Moudou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko defé ñu and ko lolu moy seen émission bi nga xamni ñu leen ko defal ñu leen ko don defal muy minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaysam di leen ko defal dimanche bu nek inshallah taala do adamay mi leen sun borom binde wacc leen ci kaw suuf def leena orienter orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi wassalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo leen fi wootu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañoo bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste am ñi am seen fikr manam seen idée daam ñu xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëmlo nit ñi ni doom adam ay rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak ceriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo ma ñékkal ak ceriñ ñu leen fa jappé ak tang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak
yow legi nga bëgg gëmlo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lool dal wërta am yalla neena koku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lool wërta am ak ndof mën ta wessu ñepp yam ak ndof mënu ko wess ak ndof mënu ko wess ñepp yamu ñu de ñepp yamu ñu ñepp yamon am ñu gëdd seen tir ñepp yamu ñu wala ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir mom tax ñepp yamu ñu ñepp yamu ñu de ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir ndax ñepp yamu ñu yalla yamalé wut yalla yamalé wut yalla yamalé wut kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 39 359 413 34 28 34 28 inshallah bu fekké ni Seigne Modou téléphone amna nga def ma signe bu fekké ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggéey bi inshallah taala té djéggul len rek ni mako waxé no ngi ci wéru safar safarul khair inshallah mangi done waxtan mangi wax sax ni xamna bu may waxati dama warana jël ben mawdu bu ni tudde Cheikh Ahmed Bambaka mu jeddit way danaka li mo wax ni rek sax lal na ci tuti ci tajjid bi nga xamni don nako def te mu jeddido ni ko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nek jaar ci waye nak mom stratégie bi mu ko defé wote na ak ñom nañ ko don defé mom Cheikh Ahmed Bamba ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bi mu don def nga xamni tourul deret té atteindre na oxystifam radiyallahu anhu lolou nak mo bari wala am dé yonent yi bari dañu tour deret doga atteindre waye Cheikh Ahmed Bamba mom atteindre na oxystifam té tourul deret ko xamna tourul deret waye wéñ sax reuy ko wéñ sax reuy ko sun leader yi adina yi rek bala ñu atteindre sen objectif bakkan yu bari faatu ñuy doga atteindre sen objectif Seigne Touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atteindre objectifam te wéñ sax déewul waaw wéñ sax déewul lool nak ku ne war nga ko ci roy moy yegg fa nga jëm te do lor kenn ku ne war nako ci roy radiyallahu ta'ala yalla nañ ko yalla fayal bokk auditeur yi yene ngi ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotay ci Sénégal defé may nañ leen ngeen mëna participer ci émission bi ñoo ñi ñaan yalla tabaaraku ta'ala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi daam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñum ñaan rawati na ñi nga xamni ñoy kolere daara ji ci melni Serigne Mohamed Diallo ñom Serigne Kossofal ñom ci melni Serigne Wali Diouf ak soxnam xamna Jaynaba ñoo xamni xarit daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp lay katam ñu ñaan yalla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jang nga xamni depuis ñu sancé daara ji 2013 ak légui ta bu wéru safar téro ginnaw takusan ju nek dañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def ba muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu daldi tambali wat takusan gi ne ben kamil ba muy juroom ñett fan tombe ak bisu magal ba lepp day nek 28 kamil depok araf alquran lolu depuis 2013 ba legi ñing koy def no nga ñaan yalla bolu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak tuti ngeen ciofte duggal ca yiwu alquran wowo yal nako yalla def ci seen téré jëf yalla nako yalla def muy karangé ci yeen
di ak mucc adina ak alakhira di seenu doliku way yalla nako yalla def muy fekk seen njariñal njabot way yalla nako yalla def ngeen teela noppulu ci war may teranga seen njabot yalla man nako yalla nako yalla def ci war may alquran mi tax ngeen di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah taala

ni ko yalla fay insha allah taala ngeen jëf ngeen jëf ko xamna señ modou ñi wax ni alhamdullilah li fi bi ni'mati tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ndax comme gisuma ko da melni amul ko participer señ modou defuma signe wa yoni won message ma xam ndax est ce jot na may xaar wala ñu tagto ñu ko may wax ak yeen ni gëna ya nga ca kamil ba na le di wacce té nak ñoom ko daan and kon nak ñu ñox dal suñu borom alhamdullilah lisi bi ni'matati musaliha allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina asaban nar ñu ñaan yalla yobbu ñu ci magal ga ci jamm ak salam way magal ci ñepp yalla indi leen ci jamm ak salam ñu fekk fi jamm ak salam sama borom tabaaraku ta'ala ar ñu ar leen ci war may seigne touba inshallah ta'ala dama ko faral dal waxe rek nak leg leg du ñak ay galankor waye ku sa xel dem ci man yakhru min bayti mu ajan ila llahi wa rasulihi ba mu jeex lu dik rek da nga xamni dogal borom bi la rabbi sujalla wa yalla ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ابن جوزي نينا كرواي من نتلي تنجيس كوسولوكو ابن طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا أك ابن عباس ابن طلحة نينا ابن أبي طلحة نينا مملي ديجنتي عبد الله ابن عباس مني ما فرقنا في الكتاب من شيء gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara yu xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu waw lu dul ni nang wara amé kagn lay am fu mi amé yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibnu jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an ñaarelu patch bi batay ibnu abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibnu abbas mu ibnu abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabarak wa taala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum mu ni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kero mi taxagne gedd bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabarak wa taala ni mo xon ni ben nga am éloquent wu man ko faram fanté munu loko wa ila amu lo fahm bi lor rek ci am wa yalla bayul ci tire ni dara ila waqad bayyanahu lakum lu ni yalla leralal ni len ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolu muni sun borom neena yaronte yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow tire bi leral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen njël ben ak seen mucc ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ñi ay bi mana likulli shay in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxalna dom adamam ci dinem soxalna dom adama ci dinem te dom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudun dom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mokay transformer genné ko dine way asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex suñ borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina digalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen digale aljana ne leen aljana ngi di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne dañ ko tek ci jup ak yermande ne leen aljana ngi di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma leen digal lepp lu ngeen di def gien tek ko ci manuté andak ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom nga lañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de ala place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib ah dedet lolo kenn ci ñom gëmuñuko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñuko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfewuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolo mom jëfewuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfewuñ ko de jëfewuñ ko yalla nak lolo la bëggoon mom yalla lolo la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolo la diglé man lolo la diglé ñun ana nu ñuy politiquer fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom daw ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki li la ku jekku jekki li la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bo fi hasrina hasa bu jikon adversaire nga dan jakar lol sa bo la waxe deug dalay dal di convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu jikon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu morom minitam politique dembu amul ben minitam bo xamne dana saga leaderu morom minitam politique legui biñu toll xam nga fuñ ci toll nañ delu ci alquran misal nuko politique senegal legui wa khalat al yahud laysat al nasara ala shay wa khalat al nasara laysat al yahud ala shay politique senegal ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaa wa aper nenañ wa pastif neeku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neeku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara khalati yahud laysat an-nasara ala shay wa khalati an-nasara laysat yahud ala shay wa khalati aper laysat pastif ala shay wa khalati pastif laysat aper ala shay man huwa ala shay nien bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire nien bal histoire dafa am ay militants yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam militants yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yont yalla muhammad leader buñu wax yont yalla muhammad dal di def ben délégation djel wal dem abassa lu len fa taxa dem moy djabou lycée militant yu yent yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral mi len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abou Soufiane boba jamono boba ño nekone opposition ño nekone leaderu opposition wu yentiy Allah Muhammad Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique du Sénégal yi ñi def politique du Sénégal ñu ñi def moy képp ko mëna jabulisé sa moraw mom leader ci bitim réew ba dootu fa jax dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaqué ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay minitam yo xamni dañu dem inauguré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président abassa ñoo ngi bayiko rew muñ wax Sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa rew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa rew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa rew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président balé ci Sénégal jappé wuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wolin ma ñooñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu leen ñu daldi wo Jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yantu Yalla Muhammad ñu wo Jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ñi yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam ñeena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñina a lolu ko ko wax ñina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de talaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu na ndax man ngeen ko démontrer ñu ni ci bu rafet mu ni wa mo poser len ben question mom Nadiasi mi nga xali moy président bi moy leader bi mo poser len question neul mang len di poser ben question ñu wa mu ni yeen wa seen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la len di wax ñu ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lum ñuy sant amarna bi siddiqil hadis wa adail amana wa silatir rahim wa usnul jawarih wa nahana anil fawais wa hawlu sur wa khasful muhsana Allahu akbar xolal ma bi leader way xolal ma bi leader rek xolal ma bi president wu parti rek Jaafar neena niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañ ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal nenañ fu ngeen meuna ne na ngeen rafetal dekkendo fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkendo ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mune suñu leader nenañ lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais dafno teral lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxaw lu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tumal kenn ñaalo way yeen leader yi tay ngeen na roy yent yalla muhammad mi ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam na ku len saga len ko wala ko saga pata saga len ko xam ngeen ni bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga pata saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd baye ndax politique Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique Sénégal jabar wacc jëkkeur ndax politique Sénégal jëkkeur wacc jabar ndax politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal qawlu sur wax ju bon bokki xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd luddul connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yaqna ay dekkendo bu duñ tudante legi dekkendo yo xamni demone nañ bay tudante dom politique Sénégal ñewna dag corno bi doxone seen digënté ñuy yobonté police di yéga ka wacci di xéx ak xulo luko indi politique Sénégal luko waral moy li ma wax wa khalati apérist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apérist ala shay apérist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow leader bi ñu wax muhammad na may kay ma jox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bu mu yag mukk ba nga nan sa minitan yi bu mu yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga muna amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mun ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ doon dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso do garabam dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alquran moy baña saga leaderu jambu lool la yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambu alquran la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fa yusubbu allah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muné muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len ko yobbe xam nga li len ko yobbe passion abdouane bi khayri ilmi moy passion
1: dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax ko la saga ñu saga ko parce du ko fajj de xam nga lu koy fajjal yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy fajj way wallahi kasso du ko fajj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader yu jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisé ñi ñu tuddé al wahhabiste duma leen may séro lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader mu saga si même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yont yalla muhammad nan ko waxal sa militant yi nañ bayyi saga leaderu jambul ndax sa buñ saga leaderu jambul ñom duñ fayu ci militant yi de seen morom militant duñ ci fayu dedet dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leaderu musa ga sa leader ko saga kilifa musa ga sa kilifa yalla xamna ko yalla xamna ko wala tasbu lasina yad'una min dunillah fa yasbulla lutax abdul bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga ma saga ngay bay bob mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtu tek da na ko multiplier par 9 wala par 10 tegat lako yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon abdullah wad ayyad allah wa nasara wa abd juuf ayyad allah wa nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg minitaaw PS bu saga minitaaw PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso deg minitaaw PS bu saga leaderu PDS wala nga deg PDS minitaaw PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mami dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi bayyi dom bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci suñu kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ca reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kulul bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la neex nga tuddé ko firqa ba nga tuddé ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ño xamne ben objectif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci sunu politiciens yi formaté seen rou seen your yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yak nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla ben kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak bay de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la ming ci adina bi ben kurel la
0: min ci adina bi
1: waye saga leaderu jambour ni sa leader ken duko saga addi hedet joju daraja ken amuko ci kawsuf yalla la upp daraja yonent be la upp daraja te dama ni minita yonent yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: waxuma yow mi nak
1: ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de
0: yalla xamnako dem kasso duko safara de
1: bu jekkon bi nga xamé ni mourid yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba doko netti li waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax duko yegg yalla xamnako seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mourid yo xamni sen leaderu temporel motax manam defender sen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jeerul len xey magont te ay mourid lañ nenañ de ay mourid yo xamni wallahi defender nañ sen leaderu temporel ba dem kasso waye sen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yonne ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow ba yow loolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokku leaderu temporel
0: subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg
1: dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer senegal damay tok bayak mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minute am defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci ñi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko xana sof man
0: man dé sama leaderu spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narnaté ak loxo dañu du fi amé abul baraka dañu du fi amé dé maniko féké du fi amé wawul commissaire wawul arsé commissaire ci kilifa yu mag ya la dem ñu du fi amé mukk Moustapha Mbaye Sall mëna mëni du fi amé waaw du fi amé
1: lolo bëretul nak waaw leader yi mel nonu ñoo bëretul waxna ko ba tay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawle ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaaw ndang mila saway yes mila saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tollok mom mune ah yow legi man ngay dir mbag yow legi may sama ro nga bëgg jamm ne war ci kanamam mune ah dang ma bëgg donu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko don ci yonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sall man leader bobu la am leader bo xamni lum fadd jox la lo fadd mu baye la lulay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima deg
0: radiyallahu ta'ala
1: man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leaderu mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso
0: du ko yek
1: du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jambu rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubbullah
0: yalla neena
1: ku bagn ko saga sa leader limay wax ni ma nga sooru anam dem len ngeen xol ko ku bagn ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour
0: way say militant di saga leaderu jambour yi ngani militant yi leader beul bu len fay lolou mënu am maqamam amul jann daraja ju lako meuna may amul
1: bo len don tej kasso temeri junni atit du tedda nañ fay yalla bindé nonu nit
0: lolou yalla ko bindé nit
1: même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu
0: ah lolou mom xam nga ni lolou mom wax deug yalla man do wax deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolou ndigal mom bima ko jëfé mom
1: lune ndigal lune kay la meuna jefe bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bul ma fayul
0: lolou mom duma ko jefe lolou ndigal mom duma ko jefe mom
1: ñu xass seigne touba ma yoru lamiñ meuna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré
0: bo bis yalla boko fekke bo bis yalla buma ko fekke
1: mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena junji lahum khulubun la yafquna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam
0: setetetet ak nu rok sun jamono fa ngeen balma
1: ak nu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor
0: ñaa muni danaka yej bu amul turu le kel munu ci def dara
1: seen beut yi nangu ñoo gis deug seen nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dem misal lu mel muni ñoke xarayam ulaika kal an'am ñoke xarayam
0: xam nga amna benn groupe bo xamné dañu tuddé séni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé séni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy dégg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am
1: sun borom ni bal umma dal ñoy yi ci xar sax nak
0: ñoy yi ci xar bal hum adal
1: ñi may wax ni muna mu ni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé live yaq der su gor rek lay liggéey sun borom neena yaa yeesum.

Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi Abubakar Omar Usman ci top Sayyidina Usman ben milliardaire la won mu la nexamal la sayyidina Usman ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inondé yermane ki fi nekkal Serigne Touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal Serigne Touba adiya fi sabilillah yonent Sayyidina Usman non la defone Sayyidina Usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono dekor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom rawno ko ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ mëna jëfëndiko pour dem ci xaré ba amul Sayyidina Usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak jooni dinar ni yanante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi Usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yëkëti milliard jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek mu ni mom bala jëfëndiko alali Usman gi day ñaanal yalla Usman motax mu ni nitu yalla soko joxé sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula nénal mukk yanantu bi sallallahu alayhi wasallam selmal ge rek commencé yalla jéggelal Usman yalla bul topati Usman dara yalla lu Usman defati na la neex yalla ba fajar way Allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Usman ñew ci jakka ji bimu ne baxañ dugg rek yonent bi ni beureup jog taxaw ne ko ya Usman mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Usman yalla xamal na ma ni bisni tay mënu to ko def lu ko naqari Usman yalla neena mënu to ko def lu ko naqari ci kaw suuf yow Usman yalla neena mënu to def lu lay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'da al-yawm doto ko def mu Allahu akbar man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Serigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Serigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Serigne Touba la fa neel la waxon waja ba mané waw dama bëggoon mak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw legi su ko defé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Serigne Touba la représenter yonent bi mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwu kéra buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi ni ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bobu buma déggé ni borom jox nako addié Serigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kérok sukuna ñaanal ko yalla té buma ko mësé gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësé gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok ci waawan nga lama waxon ci kërok ci waawan dama mësa tok
wéru gamu cheikh abdul assis al amin ma deg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mourid yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magalu touba ben mourid du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tétis ni ma deg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni akan neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa keuru gan wallahi dina dem tawan tabax fa keuru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kero li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limi wax dafa yag bu mo joomul jamono Abdoulaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keuru gan tiwaawon ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dakk kuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dakk waxuma ko ngir par parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xawma fo ne ci kaw suuf bëgguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xamni sa tay juni sa suba koy dakk la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ki fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu kenn ku ne ma deg ci sa nobbi kenn netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko kenn sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolou mako deg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ñi ku len war mal yalla war mal li ku len liggeel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok سيخون بامبانينا وخيلا إن أدرى يوم الباري ودرب السراط فوق النار وكابد الورى الجو والقمة نادى مناد أين أهل القطمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبانينا مبسبين تتاوي بيالا جل سراط قاتيكو تكو جهنم ben question la yalla di jëk wax ben question day yabal men malaka niko wëral ma bis pinch laajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di leen xitmal ta yalla tax nañ ma leen wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxlé ñu jox taxaw nañ ma leen wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalalhum amdul janna bi ghairi mihna wa ghairi fitna néna bañ ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla ñu def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi amuk jaxlay kenn du leen fi nattu ayo yoonu aljana seigne touba ni kon nak faqdimhum turan li wajhi la gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhi la fexela gor gor lu ci liggeel julit ni ngir yalla li wajhi la faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wajhi la faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bul won ak man do am nangam bul won ak muni bula ci lola fek wala tana te bul yokkat bul tayel bul tayal bul tayal min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañu tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya
xam nga ñom hadith bi ñi jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla lool lañ lay hadith bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nek ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxoy yonent bi lool lañ bëgg wax ah sahaba yi dañu daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibi seigne touba yi ño gën loxoy seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyul ladzina amanu iza najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako addiye jitu na addiye jitu joxel addiye bu nuppi doga jamm sante ak wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poste jox ko addiye dédé na addiye ji jitu lool la alcorane santane da ngay joxe addiye bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bing ko bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko netti lañ ma ñaari xissa ñi ni cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi adabahi la du ciwawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi meena naw adiya lol am na ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamo ambulo bi li ci ne ambulo bi li ci ne nangay million la serigne bi ni ko soxla wut ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoñoy serigne sa wallahi yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun ngay laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet poste dara aw bu mu rafet poste dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci santani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox gi ñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax ma ñu ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faxté nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man may ma def ni ñu don def rek buma gisee kuma yene tuyaaba yene la jam amna ku ñu wax baye jeng diop nek dakar masna ko wo ben bis niko amna fuñu mëna amé yalla fi de ño xamni dañu soxla ndox ma sorin leen ma bëggoon bu fekke ni man nga ca mu ni ma ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacke mu yonne lako señ mbacke dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma leen don jangal ñu bari ci njabotam jangal na leen señ mbacke mi wax jangal nako sama xarita danaka gamu gu ne dana ñew fi ci man wara jageexuma 300 000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saasa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addiye ji nga leen di jox
fofu rek lañ koy delo wat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñuloko añane ku yalla defal xewal dana am ñuloko añane muntu ñak non la yalla bindé adina non la yalla bindé adina kon nak ah ci deug deug seigne mourou waxtani jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal mo wax rek ni liggeel nitu yalla tiyaba ju reey ngi ci taxay ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yusuf al-bustami abou yusuf al-bustami ñeen ñu bari ci ñeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abou yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu doxanto ba naaju tang mo ñiku di ñib bisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xottiku mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyeur ni ko waw garal ma sama yere bi mu ne ci bismillah mu sumi dox ko mu garal ko ba nopi muy lamb posam niko luma lay fay mu ne ko ah def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya amoy ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyeur ba faatu ñuy den ci teyeur bi biñuy den ci teyeur bi malaaka yi ñew war ko mbugal neke teyeur bi bim juddo ba bimuy faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gëreem biko malaaka yi naré mbugal mun ki rek nakil ñew niko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abou yusuf al-bustami moy sama borom malaaka yi niko tay nga diade yow neke am nga yalla juddul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abou yusuf momi muy wax sama jambo bi ba xam ma man na bindi weñ waxuma nit ak ak nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abou yusuf ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abou yusuf tew malaka yi ni abou yusuf mun ki rek nakki ni abou yusuf ki dañ ko laaj pey sa yalla mun yow abou yusuf mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko geud waji nako yow fan la nek sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waji momit tak fi do rek ne quoi abou yusuf sa mbumi kula ko garal ci yor yor yow tamit abou yusuf dal di niran mbumi xelam dem ci waji muni ah sun borom ne ko mbadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bim wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abou yusuf nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako adiya dugal nako ci bir ngeurmane gi mala geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ni yalla xir ci liggeel yalla ako yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba won len gem lo len ni lola selatut leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawatina generation bi nga xamni barki dembu dong lañ judd jangunu histoire xamunu dara ko nama yalla bal bo demé ci université serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabarak wa taala mo bindi jam ñi yëkëti ñi suufel ñi dara jaal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak niti ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nang ko sobe ci cioba rem ci mbaxam
nañ ko nangul baña dégg ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakkal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wër philosophe lu rek kon dello ci len seen xel bu baaxa baax lool dal mo doon waxtaanu tay wi ci di len jéglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax ci melni soxna ñoba ciun ñuma leen ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayi wut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayi wuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mi alquran yalla nako fa yalla fiyete te fay ko mom ak njabotam jëp bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay sheikhul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salika non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo mo ñu neu sénégal wo ma téléphone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréwul rek yéene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jor mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam presque lu jégué juroomi at mom tamit di nit ko xamni lolu mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom dañi nak ñom bi rek yalla denké wursak bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolu mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye dara bamako woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi melni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xani mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lool nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci né mu déllu ci wat ci man dalla ala khairi joju yaronata sallallahu alayhi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jere ngeen jëf jazakum allah khairu jazaa'i dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé dong yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri deen ko andil yow dama xotil mané ko man luma am joxnako alquran waye di nga massa doy li yéré waye nama ko ko waxé won korité yi wéso tuluski wéss yépp da ngay gis da lélék mu amando ñaari ñew ké day ñawé fa la andil ko ké ñawé fa indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك اريتيري radio khassid online delu sunu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seigne Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko aji wol ci sunu ciobare ci dogal sun borom la tabaarak wa ta'ala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko faralé mi li ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mire bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte suñu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën nañ wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yanant alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari me ci alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yanantu sallallahu alayhi wa sallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu ñu namé indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang njang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko ko détaillel لوت القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصلون نغ سوره التوبه يكنا جادنا ورنا مولا مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سواتي دي خمال ني ني باي دي لين يي دي لين وار borom ni lolou bu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu dana tax ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon mu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may dina bimu ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyadi yep dal di conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyadi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyadi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci dom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw combo atomique ba mu nucléaire yoyep bi dom adama li jang ci xam xamu salbiyadi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange bu nuppi daf ko jefandiko defar bom ni clair nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna waxtane ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ni atlubul ilma daf ni talabul ilma farida talabul ilm farida talabul ilm farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eseul motax bu wax mukk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa distingue dede al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yep bokon nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alaihi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek ko gëm yalla rek ak noko mëna gëmé wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fé jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama ahmalu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jani yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ci ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxaw la dugg école bi ngay dem dara lula taxa dem dara innama ahmalu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa lula tax ben sa'ir waxna ci téré bi ñi tuddé ta'limul muta'allim muné wayan bakhi an yanwiya al muta'allim bi talab al ilmi rida Allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa hiya ay din wa hiya ay din parmi ci tere bu ñu tuddé ta'lim al muta'allim lool la way kat bi wax lool la sayr bi wax lool la borom xam xam bi wax muni yalla na jaaduna rafatna yi jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimi yalla tax nga xamni wutiwul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaaraku ta'ala bu fekke ni pratique niko ni la ko sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil li ci wut samanan khalil as koppar mom koppara ko taxona jangi xamna ni ku jangul desul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokk fay bobu ku ci bokk bo jangul do bokk do am ay talibé nga jang ngir am ay talibé man fami sangam la bokk fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jangi pour nek iliman lolépp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam wex xani bu muy jangi intention moy dundal xam xam kam niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom watax damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñuy xey di waré suba ba ngon te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waralu ko luddul samanan khalil ndax borom xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolu moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena yow shaytané sulu ga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané sulu mënta wax shaytané mum xam ngeen abligé moy fu mu fekk lu bax yak ko borom xam xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mu nak bo démé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu ga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa daral akhirah ak bëgg sekeruk al-akhirah jak ëlëk ndax bul fatini xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sekeruk ëlëk al-akhirah lijeenti sa keur ëlëk di al-akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatul ja'al nga détaché wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul ja'li an-nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
sama nan khalil bima waxon day dal di ñew ay su borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bo ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori duggu ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñot di xiwal fu xiwal nekkon andil ko comme niko wa koki dexe ka nekkon koki ma saxirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga seigne ma saxirlo gerte gerte di ñuy bay ci nawet bi bu ko yobbu ci seko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu añ joté mu neuk am neuk jox goné neuk do kenn ko né añati bu gerté kenn ko né añati bu gerté waye tay gis nga ba yalla ñew ba yalla ñew légui lañuy añé kon mu ngo bu féké da nga jangi ba ñew nak ah ngani daara dafa metti dara dafa bari ay conséquences dara li dara la ba tax nga tawax sa nek sa SRP plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa ben auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sal sa solde nga delu ci wat waye cholay jangale mom xalaatoko cholay jangale xalaatoko bu baba defo ihya uddin baba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara waru lu ko nudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek mo leen té samp dara waye bu daara nexe won ni ak imama nexe bu daara nexe won ni ndom bak tank ñu fal la ko nexe kenn du len jitu ci daara kenn wërëntu lu ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan canet rek fuñu wote collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok dañu ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sa doxa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaka jariya wala nga gis ko xani seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaka jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa 8 wala sa 4 ñibbi lola la taxone jang xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi rechercher ay collaborateur yo xamni ñinga ci bitim rew noy fexé ba ñu déla jox ay financement seen sadaka jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak yi
10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ng koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallay jëruko njangaleel njangale mu leer rek day mujj ñoom ñoñu nga xamni luñ fonk fonk sëriñ danañ wañ ñuko waat yow fonk la yow té xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokut ak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal moy ku bokk fami sangam fami bobu ay sëriñ lañ seen bay xéxalon na seen bay ñu xéxal seen mam xéxal sé loolu lañ japp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du sëriñ sëriñ pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye lo lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu sëriñ la am moy doomi sëriñ la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mi moy doomi sëriñ sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñak la fonku lolu bu mu lay indil rénk ñe bo xamné da ngay jiju ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le nga diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu bi yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di leen jangale bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom ñi nga xamni xam xam leen itil bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom na xam nañ ni xam xam ak cëriñ ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami juddo ci fami waye aaday Sénégal bo ñëwé ak sa xam xam da nga fi bëgg jëlé aaday ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critiquer gi ne critiquer seen sëriñ te ñom seen sëriñ soosu lañ xam seeni mama ak seeni mamad yépp mom lañu xam nga ñëw wañu ko waat bëgg critiquer seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek te nekk ci li nga wara ne li sa wërsëk yalla dana la ko jox waye bul añane sëriñ si ndax bul fatani sëriñ soosé nga xam ni tay ñoo jur sëriñ si fi nekk sëriñ soosa ci xam xam lañ doone won ab sëriñ ci xam xam lañ ko doone won yaakaar naay firil na leen ba tay liñu tudde alim alim muy borom xam xam tusul yalla day rocc fi rofé gis nga baatu liñu tudde ra'i ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy giir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam borom xam xam moy jur waliw waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliwé jur bandi waliwé jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba borom xam xam ba jur na waliw ba waliw ba jur na bandi ba ba ligé sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba waliw jurat bandi ba
ni la yalla tege adina bi min newati recc xam nga li kulli sayyin min istisna lepp lo gess reglement bo gess amna exception ni newati mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak new lum am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xamnako defal new lum am da new lum am yalla xamnako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamanon bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani beuri wut lu mi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ngui koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañ ak al mar'atu salih waliw yu mel non mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi baye ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha illa hu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli sayyin min istisna reglement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may fara wax ni amul ben yonent la tambale ci yonent ya la wax ba beugay ñew ci kumulul awliyaahi ba ngay jexal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayyin min istisna reglement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama ni ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joggé seeni dom don lu leen nga xamné ni seen bay nekk arajulu salih non lañ nekk arajulu salih ñent yonent la ñent amatu juroomel yenen yonent yi rek ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yu bari ci ñom biñ fi joggé seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci mëna gënné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci gënné lopp ñent yonent alayhi wassalam walli tamit non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadou tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmadou tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg ci awon gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadou tidiane mu donu cheikh ahmadou tidiane arfan bi arfin demal ci awon legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadou tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñu seigne touba baye ku ci ne lolu xass la xuma fum ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat ba waxe fi mi jaar yalla ken musu fa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla don kuñ meuna nax da nga nan nax nako naxatiko ya bu yalla don kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñu ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba muni kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene deñ ci riir waye dundal ci l'islam it nak
dundal ci diine ji lotax ali sallatu wasalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara taxé yalla dana ko déggelo diiném yalla da koy déggelo diiném ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay déggelo sa diiné man nga dégg diiné te fekk bi mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xam ni dafa dem dégg ñu ni jigen bopam awra la ay noppam awra la batam bi moy li tambalé fi sikimam bi ba fi yari wagami loolu ñu tuddé bat ci wolof ko ta kaddu awra la mu jang loolu fas ko yene pratique koku mi ngi dund diiné donte demul dara ja boku dégg na diiné ndax mi ngi def liko diiném

wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gestu ko muy lu wer nga xass ko yene pratiquer deg nga sa diine julli ni lañ koy defé nga fas yene waxtu do raw deg nga sa diine sallallahu alaihi wasallam ni man arada allah bi khairan yufaqo fi din ko yalla nam taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg diinem moy day pratiquer diinem da deg gi te pratiquer woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratiquer amul njariñ amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas fo kupp mu fay la fo kupp mu fay la waye dajje ak bopum neen lay def de wala mu mees mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko téré lolu mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jëfé wu ko sa mokal na alquran ji de mokal na aya bi diglé mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday na légui bo jappé ni mouray aday na ra defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da daan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sa seru rabal muuro ko na fa ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay mouray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nakat mouray limuy tang tang bambelo ko gëna tang de mouray limuy tang tang bambelo ko gëna tang te diñ ci jaar ding ci jaar bammel ko gëna tang te ding ci jaar kan man arada allah bi khairan yufaq fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla nam na ci yow texe euleuk yowmal khiyam lay deglu ci dine bim fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo ñu ne ko lol lan la muni kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhira la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mune xana alquran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy mune amuni do reer mu lo sori sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekal Australie, nekal Amerik, nekal fofi mana ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku muk motax jigen ni ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen l'islam yakoti rewma dara lalu len ci tankuti rewma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nek ci rewum rewma xani neen rewum l'islam la da ngay gis ni ñom ñoo la gëna jup din la mandu din la fonk waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñoo la gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora bu ñibisé fi ci Sénégal ah xowa bu neé ci réew ma waye fi ci Sénégal mom wax dëgg yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot na danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxek adina ak bu alakhirah taxe adina agu alakhir deñal gi ngay deñal sa bop ci reer ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi

ay ko to mo dimbele bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent limay bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu toll ci jamono fo xamni ci yakute ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbali ma bam jotta Mustafa Ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juste bi daan atté mo nekkon juste bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali salam ñu ñew taxaw mu ñew juste bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seen wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kéro yi nga xamanteni waji ni leen Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lan misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waaw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mun dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ji mi sax saxé wallahi hadithu sahih yonent ni ko ha muniko waaw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté da ni ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andi nañ la dom ji porte plainte bayam li mo donon sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yaak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yaronte sallallahu alaihi wasallam ni ñu porte bi ben way porte plainte ay wajuram ci kanamu yaronte li ñu ko tontu kéro waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la bir nit ñu ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko degg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajuram mu di ko yobbu ci kanamu yoon dekk leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak tam yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamne ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so gënoppi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujjii ñun ñepp ñu andando so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am ci ñu dem ni ko yow ki yalla yoni mba da ngay tagu to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya a kon te ñu denk bok da dernier discours denk ñu ko ne ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi neena war ba seeni xol toy de ñu jox niko denku ñu yaronte ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun bu amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baata ñak baat niw baata niw ba melni jam donte sa kilifa
dañ ñak solo ba lañu jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni don ci sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gerté ak bako yam kenn mënu ci dara yonent lool la leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune don ta sax kilifa gi da ñak baat ndax na goor ñoxal amuñu baat waye don ci lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a sam'a wa ta'a ngeen bag pourtant lool alquran wax mo nit de yaronte sallallahu alaihi wasallam mo nit romay tu xol amil hawa romay tu xani hawa do waxe bakkar mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amanu ati on la aw ati hur rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mon ci yeen ngeen jox yaronte li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi nga ci def moy top sen digal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon te wono nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko baye gu fofu waresna lay bir ndaw ni ne te yalla na dimbele ñom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spiritual nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual leaderu temporal kenn duko jëndé wayjuru spirituel rawatal nak wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu wa ruhu wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruhu xamni mo la tax di fonctionner tay bu won mom do fonctionner la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat lan bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol na ko wax bu yagone daneko bogo defina ay côté de ville presse ndax suñu wote bima sañte dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wo par telephone ñuma dama degg sa waxtan bo radio tiñer bi nek Dakar ci lako degge won wax lo xamni bama ko degge batay mënu ma nelaw ci waji mané waaw munuma tu am luma dal maniko lan dal lan la munuma man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legui nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man nima na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legui Bakar bobu numay def ba yalla bal nako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sey mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kéra bu mu départé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseiller ko wax ko fu wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéra bu mako jëli sax du ñaw ñortu di ñaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñu amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te amna ñoo xamni limay def ñoo xamne japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wayjur du morom wayjur du morom wayjur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: Dale, dale. Mu nit li ci gëna graw kat mooy min anfusihim. Dama ko nire legi yeen. Dama ko nire legi yeen. Bopam dafa jëm kaw, seeni bop jëm kaw, ay tankam jëm suuf, seeni tank jëm suuf. Li leen di metti lepp diko metti, sallallahu alayhi wasallam. Li ni metti lepp da koy metti. Bopam day metti comme ni sun bop yi di metti, day siburu comme ni yi siburu. Day ñak dépasse comme ni ñak dépasse mom Muhammad ibn Abdullah. Waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow. Yag na wax ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando. Muhammad amna ay natango de natango moy lam ci walaf journaliste bi morom journalistam moy natangom borom xam xam bi morom borom xam xamam moy natangom kon yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul mapando nak mapando fa le mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alayhi wasallam amul mapando sallallahu alayhi wasallam Musa natangom la Isa natangom la Ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo len gën sallallahu alayhi wasallam borom bindé ñene la ko ñun li ni dal diko dal li ni metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran wax nuko qul innama ana basarun mislukum yu'a ilayya hakaynam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar yeegi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ difference mak yeen ndax man yu'a ilayya damay connecté wu ak sama borom direct sama connexion ak sama borom direct la direct lolu mo ñu séparé yent yalla muhammad yuha ilay mom day connecté wu ak boromam tabarak wa taala yuha ilay li mo ñu séparé yent yalla muhammad waye basar yi lay comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruux ni suñu tank di ruuxé day ñak dépasse ni ñak dépasse waye nak yuha ilay de la ca mom du ci ñun de la ca mom du ci ñun de yuha ilay motax fo dégg ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ni ñeppayam xamoo dara ci yalla dara dara dara dara dara ñepp yemu mom la yalla xol ba seppeli ko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal fagn la ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddi al isra wal mihraj sama borom joxna ma fa ñetti xéeti xam xam benn bi mune ma way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisee ko atan te nga yene ko ko bu la nexe nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn mag yow kep kot dong alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alayhi wasallam walamaka ma lam tafin tahlam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah waja ngok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotiku ci kaw yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele da ngay gis doom adama nurok morom doom adama ñaan diiw da simiku ci diiw da simiku ci diiw bo demon darul muhti li rek keur cheikh abdourahman bu darul muhti bo fa demon amna wa jo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nam cheikh abdourahman muy dox la cheikh abdourahman muy dox la yaw nga xani da nga nan cheikh abdourahman da simiku jox waji musal da simiku jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simiku ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullah alayka azima lolla ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj muy yem lim def ci mom wa kana fadlullah alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullah alayka azima yalla da simi ko ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam kana fadlullah alayka azima yalla ci bopam momu jidi yem lim def ci yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam momu jidi ci yewu mom way xam ngeen ni muhammad sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele njek jeen na la fay sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele njek rek jeen na la fay motax biko yalla lebele njek lu tol ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ja ëpp ci maqama di seen sang adina ak alakhir mu ni ah yalla duma gëna goré yalla man na ma ëpp katan waye duma gëna goré nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg dina defal tiranga ju nek benn bis nak mom mu xewle yow xam nga ni amu ay milliards yo ko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole wan ko ni ko nak do ma gëna goré dag ma pulé waye gëna ma goré non la yont yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom do ma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am aw mako waye do ma gëna goré nak motax da dan tok di nafila guddii ba tanki di neewi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa bajjen ben Sayyidatuna Aisha mom lay waye bajjen ben Aisha mo gis mom mbenn mo gis rek Aisha bajjen ben utax ma diko waye bajjen ben Abu Bakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala Abu Bakar moy sunu mam bajjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jamm guddii amatulo jamm beccëk yaangi taxaw din julli ba say tank di newi xana du yow khafara allah lak ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatuma la dara ndax min jang nañ ci alquran inna fatahna lak fatan mubinan liyaghfira lak allah ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar wa yuti man himmat alayk wa hidika siratal mustaqima xana du ya tax yalla di wax muniko an kay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jara ci ben ciona degal waxi gor yam wax diggal waxi gor yam tontu afala akunu abdan sakura awa sayyidatuna aisha li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bok afala akunu abdan sakura afala akunu abdan sakura qala al-masis gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masis gor afala akunu abdan sakura guddi gi ñu deggmal képp ko xamni ni xamone nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digënté bu 4 heures di jot ba bañuy julli suba digënté bob ëpp na nelaw digënté bob bu fekké ni mëno fekké fu ñuy maggalé guddi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam tax contrainte bo am na nga fexé baril salatu ala nabi jëme ci mom rawati na nak ci waxtu yoyu ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñew na ñu ko yow ki yalla yoni dama bëggoon xaj sama dundu gi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alayhi wasallam ka baxna lol de waye bo dolle mu gën ci yow de gis nga yonent ñew ko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko bax na lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dundu gi ñaari parti ñetti parti ñaar yi ma jaglél lako di julli ci yow yonent ni ko bax na de waye bo dole mu gënati ci yow alayhi salatu wassalam waji ne ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglél lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent bi ne ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag ko ki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi mu ne ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sita bi mat sita taati batama atisha man sama dundu gi man señ touba bima ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man señ touba at mi fukki wér ak yaan manam ni 6 mois yi damay julli ci yonte yalla muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana señ touba fofu la tambalé gam mom ndax gam du dal wax waxé waxtané bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ittisa ngir mom daw day doon ko xamni da doon ko xam dañ ko war di roy ci nit boko de roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam seigne touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax bax ba nopi nak diko roy yalla nti yalla fayal yalla nti yalla fayal kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn dërëm sa benn dërëm man la ram ëlëk yowmal xiyam benn dërëm rek guddig bobu moy guddig go xamni cheikh ahmad bamba nena ñay waxtane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu nopi ma tang ndox dekkel ñu euf ci boko nané sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan ihtifalat yiñ ci def moy congré yi dajé yi bidala ñu jang ci alquran sun borom neena walikulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lu ñu ni ñun yalla créer nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé di ma fatlikou man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créer leen ben environnement buñ wax magal ci yani yone yi ñom tamit ci gamu ga ila akhir ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëm bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam xana lolu moy gamu ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk leen fa wayen seen jalsa bi lu ko waral way seen jotaay bi lu ko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ko yonentum rek alayhi salatu wassalam mu ni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaikam ma tok di leen waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di leen waxtane ñom wa gam ñi gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay jaar jaaram ak melom yalla nga tok wo ay malaikam ñuy waxtane gaay yoyé ñoom itamit yalla di waxtane seeni dara jak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam te tek ko ci sunna leleng nga deg ñu naan gamuy legi ñafa ni nem mok magal yi fur color rek mo leen fa yobbu lu ko waral moy dem ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci seigne touba businessam la yor ñew ci dekkup seigne touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm naan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm gogu lay nekk dal di jël ben appareil filmé la muy def té lepp di lu sari ab bagn di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tassaré ci réseaux sociaux yi ba noppé adressé ko ni ma ngi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ci publication baba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ñu koy defé ci Juma ja keur Serigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux sociaux fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yu kurel al qasida qasida isbu tarqiya yu kurel qasida Serigne Touba yi hafisul qur'an yu jang al qur'an do nga fa mëna gis fofu mëno fa gis lenen way waji nek kërëm film yu bonam tassare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waji nek kërëm ci Touba won film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal yi koy bëgg fiétalé wa gam ko Touba won dedet seen yoon neeku ci kaccet ko ci bo gisé sayyid alhadji malik di wax nan ala asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwa alharam hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gamba bu nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la alhadji malik di wax waye ñewuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni picci du yaq ndaje melni picci du yaq ndaje melni picci du yaq ndaje dedet bu don ni fu mbolo dajé bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi dajé ba kon ma aji makka ken dootu ko def makka nga né mbolo dañ fay dajé di aji makka am ño xamné dañ fa joxante randi di fa moy yalla té makka yalla ko woté yalla mako woté akub yonentam ñom duñ ko fa def Serigne Touba mi woté magal akub yonentam bu ko fi def ñu woté ci tiwaawon gambu duñ ko def kon ñi fa ñew diko def ñoña la bu len ko adressé wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci yoonu gambu ga nikku ci motax Serigne Touba ni mawlidu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatimu ala sabi taqaddumi wala Serigne Touba wax Serigne Touba ni magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddu gu mag gu reey gu doy war bu barkel bu mata war mal ñu ni waaw muni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni guddi spirituel nga yeen bal Serigne Touba ni magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay deglu bo ne dama ñu ne ha so leen woy ñu wuy ci la Serigne Touba ni war nga wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi la wax lepp ko xani am nga mbolo mo xani bo len woyé ñu wuy ci la bo ne dama ni ñi ha war nga wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi qiyadi bal dim joju moy ci yalla yoni nimako waxe mu nek yirmande ñeel amatu nas magal gudden day wamat nit ba tabal ko adena nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadil minnati li mukhlishin ma'assami wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu nena ko ko magal te tek ko ci sunna yalla dana la wamat ba tabal la aljana bokon na ci yaronte sallallahu alaihi wasallam dan manifeste wo dana wax nan anna rahmatun da dan wax nan innama anna rahmatun muhdatun mu dalu ci al huda bi ma waxon innama anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam nen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kalola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len ñen nek sama bénéfice wala ngeen mu nek seen bénéfice waaw ñent yalla Moussa alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé mu gis yalla wan ko mbirum ñent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam xam ngeen ni guddi al isra wal mihraj dajena ak Isa Musa alayhi salam Musa sax ñene fa yëkkat joy ñu ne ko lutax mune xol len xale bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu nara texel ay milliards milliards doom adama narma ëppele lum texel ci kaw suuf Musa alayhi salatu wassalam da am ben bis mune suñu borom man de yonent gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye ci amna lu moko gënal momako bomako manona am mune ko lolan la mune ko bok ci xéttu Muhammad mbok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll Musa alayhi salatu wassalam nubuwa nim toll ak risala tu nim toll Musa neena bok ci xéttu Muhammad sallallahu alayhi wasallam moko gënal sax risala tu gogou waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi kay senegal ngay ñew ñukay keul keulé yu senegal do ngay ñew fekk ñuy keul keulé yonent bi nga dem ci arabie ñu jappé ko arab arab kom ñom arab yi ñom teggu ñu yonent bi fenn senegal mom da naka man nga wax ni bo génné seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ci wék yonent bi ay bala nga gisat ku ni mel man seigne touba mom ni wégué yonent bi mom moma gëna té yéem bo dé jang mbindam manam vek gi vek rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéem mom gis na fu mbind wax ni aka neexon ma dajé yonent jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw gaaw man seigne touba dana daw lal sama lekh bi deg gi beut sama lekh ma defandar tanku yonnati bi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar ma defandar tanku yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa rakh sallallahu inma anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax wa moko mane firé non sallallahu alaihi wasallam neena yeen umma bi yeen sama xet bama yalla di bind yena tax loko bëgg doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alaihi wasallam loko bëgg doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wassalam motax seigne touba ni wasalli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami seigne touba neena ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewaluk yalla gi nu yalla andil alayhi salatu wassalam ni ko kan la ni mo yonent bi yermane ba muy nax kero bam dikke la yalla tej bunti safara yeb ubi bunti adina yeb neena kero bako yalla yoni kero la yalla far bunti tej bunti safara yi ubi bunti adina yi kero la yalla soti yermane ci kaw suuf alayhi salatu wassalam mustafa ngok alayhi salatu wassalam mustafa ngok ngi yonent yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yeb ni Musa def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dem ci yalla liko dañu bëng may ñu audience ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waaw li ngeen koy doyé ñu ko ngeeneel yi ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben goox même bu fekké ni mënu ñu am sax ab goox nañu bay bok ben muccu rek ni ab xalé di def meewum ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeene li ngi ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben goox sayyidina imam al-busiri moko wax radiyallahu anhu busiri neena wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min ad-diyami imam al-busiri neen yonent yep ñew jongoru yalla niko audience lañ bëgg am ak muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ngeen koy doye mu ne xana nañu may ben goox ci geejju bax yi ngi ko jox geejju xewal yi ngi ko jox geejju barke yi ngi ko jox nañ ci may ben goox rek wala ben muccu bob ben macci rek ben muccu aw rasfan min ad-diyam cheikh mohamed bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeeneel yow ngeeneel man yalla mala bind mom la ni waaw mu ni itlaq nala moy gorel nala tanal sama jam ni kula ci neex nga fété ak mom ko xass fété de ko amati ngeeneel mo koy jox mbaadu ko am ngeeneel yalla saxal koy beut saxal koy nok muy visiter jam ni kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeeneel gëné yalla saxal koy bëtt saxal koy nopp saxal ko lamine muy wër di sét jami yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh mohamed bamb néna ngeenel di wër bani yam ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam néna bimu gisé rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla bindé lepp mohammed sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait mu niko yow mohammed tan na la fété yow kuma amati rek ya makoy jox wala seigne touba di junji rama rasulullah bamne rama al wara nail al fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillah qarraru lolay junji fofa defena ma nga ci ra'iya rama al wara nail fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillah qarraru defena ma nga ra'iya lolay seigne touba wax mune ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci gën bu len jël muhammad diko khiyas ci ben jam boko khiyas muhammad ko gën wala takhisu ibn abdullah bil fudala innal kawakiba yukhfiha sinimaru wala takhisu ibn abdullah bil fudala neena ngeene lo fi deg lu ngeene la reey ak kuko mana am rasulullah ya kuko jox te ko la may mo la kule neena ko fi deg ngeeneelam lu ngeene la reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko jox ci barke rasulullah la ko amé te ko la may nak mo la pele muy nak yannabi sallallahu alaihi wasallam bu jant fenké ken dootu ci bidiw samsu sumus rah surahus muhammad sallallahu alaihi wasallam samsu sumus rah surahus koku moy khairul anis li awliya wali yalla yep muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy wettaliko moy seen wettalu xol khairul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam wali yalla yep mom lañuy wettaliko wali yalla yep mom lañuy wettaliko bu ci tok jamono gisoo ko sax doto nek soko gëjé gis rek doto nek sallallahu alaihi wasallam lo tax imam bu seyri bim koy way di wax ay melokanam beugulum ci misal te beuguta yegg fi nasrani yuni esa dalena yem ci daraja ak maqama ba mujj ñu woyé ko doomi yalla yalla ni dede isabnu maryama den wax doomi maryama imam bukhari mais ki imam bukhari neena lool lay bañ mu dalma motax bimu waxé jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak darajaam ak maqam ba geulam fa la mujj téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun né dal man lima xam ba xam ko moy xam xam ba xam xam jeex lo ci meuna wax ci jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam lako rawa nga ca waye man dal fima meuna yam moy xamna ni dal doomu adama la xamna ni dal doomu adama la neñu bimu waxe lolu meuna tula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko niko waw deug la nam ana basaru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu khayru khalqillahi kullihim d'accord bindef la comme yeen sama bop djem kaw saytank djem souf waye nak bindef yep ma ci gënde li yalla bind lepp ma ci gën imam al busairi doga meuna continuer dal di jël bayit wa rek continuer wa annahu khayru khalqillahi kullihim sayyidina hanas ok astaghfirullah hasan sayyidina hasan xam ngeen hasan ci ba ci tene ko sax hasan ci tag ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bok da agone ci tag yonenti ba mujj yalla tawfiixale ko buy tagat yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jibril lay ñew diko accompagner mom hasan ana kon tag yonenti mom yalla begg na ci yalla ci bopam day yamal jibril mu ñew di accompagner hasan ci tag yonenti sallallahu alaihi wasallam diko dikke muy tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeen hadith ba yonenti sallallahu alaihi wasallam neena inna ru'al quds la yu'ayyid hasana ru'ul quds moy kan moy jibril day ñew di deugereul Hassan ci jamono buy tag yonent bi alayhi salatu wassalam Hassan momule da def manam da topando yalla ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yonent yalla muhammad min al awal ila al akhir gis mbaxam ni melom yi jikom yi ci bind jikom yi ci dayo jikom yi ci jëf jikom yi ci ay melokan sun borom teunk ko rek ci wa innaka ala khuluqil azim wala moy gën jaamati melo ci aw tagil hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisa'u wala hasan wax neena yow yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tahar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi salatu wassalam limuy rafet rafet karaw yent yalla muhammad ko dab yusuf mi tewon jigen ñe nelaw sallallahu alaihi wasallam pelitu bañum mo gëna rafet yent yalla yusuf wa ajmalu minka lam talidi nisaw muniko yow yent yalla muhammad hasan moy wax muniko yent yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen meustu jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow jigen meustu jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka khat khuliqta kama tashaa muniko ndax bele yalla di bind daf la bind bu nopi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokk yi xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jurgi buñ lekke bal ba bayyi lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko xani bokk fa doon bayyi ñetti fane duko lek lolu moy sarit
1: mu ñeñu yalla ma bi di academy mi
0: nangam kenen ku dul muhammad da ngay deg ñu nan sey buru won ak nangamam bi sey buru won ak nangam bi ay diw nim bax waye buru won ak nakari deram gi ay nim diw nim baxé waye buru won ak nay gi ay diw nim mune lolu yent yalla muhammad keppako amul muhammad dong mo amul ay buru won ak nangam lolu la sayyidina hasan wax lolu hasan ibn sabit wax hasan ibn sabit moko wax ñene muhammad sallallahu alaihi wasallam amul sarit qulihta mubarra'an min kulli aibin yow dañ la bind bu nopi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alaihi wasallam qul ikhta mubarra'an min kulli aibin lako wax moone seigne touba yi wax na lu mel nonu momi dafa resume yonnentou sallallahu alaihi wasallam daf ko ni wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan sahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi siyami de nga mo hasan kon ño bokku luñ wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forme bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat forme ya ci gëna rafet forme waye li yalla bind ya ci gën jikko muniko ndax yow li yalla bind ku melni yow musta am ci li wessu te dootu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dooti ko gissati wala lam yura fi se teet nak li ñew mom dootu am ku melni yow dootu am muk alayhi salatu wassalam ngeen ko ci lam yabdu mislul mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jeexna sayyid alhaj malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yent yalla muhammad neena no meena melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid raja'u albaraya yawma musda'ami lolu sayyid alhaj malik wax min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid waye yemu ci nak raja'u albaraya yawma musda'ami neena melo yi ñi tagge ko bax yep mi ngi ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mune yemu ci lolu waye yawmal khiyam moy yaakaari binde fi sallallahu alaihi wasallam moy yaakaari binde fi yowmal khiyam dañu gis ni defé na ni mi ngi ci téré bu ñu tuddé mimi ak Seigne Touba néna yowmal khiyam bu ñu tok ginné ak malaaka téwé doom aadama yi def fukki kurel ak ñaar ginné ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukurel ak ñaar mbolam ko ci jant bi bam jégué bop doom adamay seen yuur yi di bax li ci lu waña doom adamay bu kéroge dañu révolté wu di songu yonanti alayhi wassalam yonanti bu nek ñu song la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nek dem safara sax ko gëna sét ñu songé ibrahima ibrahima repose leen bu len mako waxati man ñimiuma tew ci kanamu yalla nan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni ken ñimiw ko jégé té man masna ma wax lu amul xawma ndax yalla jappé na mako wala deet ñu song Musa mo repose leen ni khalatuma jégé yalla da ngay na fatte bakkan ba ma rayon ci isit xawma ndax yalla bal na mako wala deet ngi doggu de ñu song yent yalla Isa mom mo jox orientation Isa alayhi salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara Muhammad ibn Abdullah la tuddu alayhi salatu wassalam mom kep mo meuna wax ak boromam tay ñu daw song yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dal di waxu ñaadam ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamne mom la jëk def kérok bis peñ ci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñëw ba jup suñu borom mu dal di rot dal di sujjo suñu borom ni ko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gessu xéet wi ni ummati ummati ummati motax nga deg suñu tuba wax naan yonent yépp bu kérok yu mal xiyam ñom ñëpp dañ ñu dello suñu lay bam dess yent yalla Muhammad bam ñu wax naan wa ahmaduna irham fatina bayt banu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala alayhi salatu wassalam nga ci mimiya ban yent yalla muhammad ak alayhi salatu wassalam waxtani nak seigne moudou fadi fadi dima la ko waxe sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappona fatte wona sax ni tay la dimas yalla xam nako li ne ci bop bi dafa fess ba fatte wona tay la dimas biñ ma woy rek mané ko naxar daw rek waxtani tuti ci yent bi sallallahu alayhi wasallam portani djexut legui bisu gamu ga inshallah taala ku ci bëgg am lu doy inshallah xamna sax du doy waye nak denen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bisu gamu ga ñongi ci invité bokki julit yeb goor jigen mak ndaw inshallah di sante ak gërem ak ndokkel nak ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé deglu annonce bi ak legui lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba am ci ñom sax ño xamni yone nañ ma seen participation xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu Cheikh Modou Bamba maglu Touba ak guddig Rasulullah sallallahu alayhi wasallam luma way jox nak dana la ko ci defal insha Allah ta'ala waye bis la bo xamni képp ku ko mëna téwé ñu ngi ci invité ci mënta tayé ñu and rek yéne bokk ñaan yi insha Allah ta'ala ndax bu dé magalu Touba ni mako waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gënaaw takusan bi né ñu waccé ñaari kamil diko def ba muy fukki fan kana lool ñaar fukki kamil la bu ko défé ñu tambalé gënaaw takusan bi né benn kamil ba bisu magal ga mu dess benn kamil ñu mottaliko muy 28 kamil di 28 lettres Touba hadiyal ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ni sampé dar ni sos dar ak tay lañ tambali lool budé guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru gambu téré ñu def bis bi ni gënaaw takusan ab kamil ba bisu gambu ba muy fukki kamil ak ñaar yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meddi bu ko jangé yalla nañ ko dencal fu yaq yegut buñ ko denc lefu yaq yegut yalla nañ boye la tuya ba de ñun ñepp ci warma yonent bi alayhi salatu wassalam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa ihya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yalla na yalla fajj suñu aajo te fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suñu aajo fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suñu aajo fajj seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi jaa'i shaykhul khadim wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yeen ñepp ñu ngi leen di sante di leen gëreem ci seen participation ci digënté ba magal go xam ngeen magal Touba ak nim jégué gam waye lu ci ni rek bu joté rek ngeen and ko ñun kon jazakumullahu khairu jazaahi seigne modou dila sante dila gëreem dama baña tuddu ñi bayyi ñi waye ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigeen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xamni moy crise mondial bi xam nañ ko waye lo lepp yalla lin ko gënal lo lepp yalla lin ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakumullahu khair jazai non la koy waxe ni ci bir rew mi ni ci bir rew amna ko xamni kafrin la ne kafrin manam ci ginaaw kafri tuti fi ñi wax dekk bi num tudati fi ci salum mo top ci kafrin rek xolal digg nawet nawet ñu la gertem gi muy bay gerté nga xamni mom lay ji té la tibbu dara ci addiya yone ko dara gi nga xamni bimu ñewé woné xana do ngay jigéñ xam nga nuñ ko défa moy li ñi tuddé tigé dégé ci lañuy togg am ñeex ñi sant ci sé nañ ma bal ak jaxata waaw xolal ma lool rek señ bi xolal ma lool rek xana yiine fi la mëna yam waaw do ma adamay seen bax gi foko takki wessu ni foko takki wessu ni wa yalla ñu leen yalla fay yalla mi am fay nga xamni kum fay nga yegni fay na la yalla ñu leen yalla fay jazakumullahu khairu jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majalis bang may xaar jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lolti te dara woro lu ko dudul l'islam ak cheikh ahmadou bamba dongu mo len itel dongu mo len itel dongu mo len itel kon nak ñu len ci sante di len ci gërem di len ñaanal yalla yalla sam len ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep da na len tuddi fi waye ñom ñep kadalika gor ñitt ñut naka non seigne modou amna ku ñi wax soxna soda xuma tam jité julli ke magalu geejgi fete fete yof mom tamit mang koy sante bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ ciow la juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxassona kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal ba mako yitt sama yaram yemu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jappalu la wara baye li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dembu ndaysan ci magalu kassrayab gi mu delu ma yonné addé yemu ca bimu ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fakk da bëggu ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegété mom kassrayab magalu kassrayab bu jotté ak yenen magali day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofa manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmé yalla olé ko mu diko nat par kilo dédé kenn ko ndé ngay ñëw rek mu jox la sa wallahi loolu mom kenn ne tiluma ko ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyé xew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu ma waye lima bëtt dëgg dal moy wax deug yalla ko sant xuma meuna sédile ciép lolou mom moma bét lolou mo togné nako sax buñ duggé ci biir way ko man yaakar na ko mo xom mo meuna joxé lu ne xamna lolou way ciép mom yaakar won nin sant xuma meun nako joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa buñ jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci meuna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih munima lay lay ñu gindi so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxani juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw ma seen pay sun borom am seenu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen ar ñu leen wax jere ngeen jef jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy dugg luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la ñu déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg mo melni rek melantane wu keppo xottu gertem japp sama jambu lu lool rek la yalla xam deena waye lool lepp nak ah du daral du l'islam ak cheikh ahmadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xamnako nit ñi ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni leen yalla fay yalla ni leen yalla fay buñuma ko di ñak bañ wax xeyna limu koy def bari wu waye limu mën tu ñak buñ leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tuhu fi siharihi wala fi kibarihi ni mom bam ginaaw bu mu tuddé yalla yini ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xani moy jewri ni yonnati yalla muhammad di doomi soppe bi di ki nga xamni ni dafa wéru ci yalla doylo yalla tabarak wa taala wulis benen bur budul mom muni ma nga bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqila si la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lettre bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam koko moy kan muni ibrahima ibnu walidi muhammad koko moy ibrahima mi nga xamni momit moy domi waji nga xamni mom lañu tudde muhammad sun mor antusari mo xamal ko ni ko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni day yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamni ci sama xol la ko tibbe man Seigne Touba lettre bi ko ko Seigne Touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tiarlo da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi ak sinay lutax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone djum moy addi yu ko mam tierno yonne won mu jot ca mom la ko dul xamal liko jot na ci ndax bi Seigne Touba ñewé ndarém tierno nek darul muhti addi yi dañ dan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam tierno mbacké bu darul man nan momako netti ñu addi dañ dan joyolo ni manam ñi yobbu addi ya buñ wañi ko bay ñi bisi dañuy dajé waat ak ñeneen ñi yobbu addi ya té ciarlu kat daru muhti lu ni ay témèr la ci amon lu ni ay témèr bu dé ganar yi ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen way diro waxon na len ko mam tierno mam mor antusali seen mor antusali waxon nako seen touba bi tierno ñewé jamono neñ seen touba masna tok ak seen mor antusali xam ngeen ni seen touba day guddii motax guddii bu xasse ñew kenn dootu xamé kéro kenn lool la waye kenn ku ne xam nañu Seigne Mor Antousseli amna kër de yalla dafa indi kër go xamni guddii la tuddu bokum tim kenn dootu gis sa kër rek waye Seigne Mor Antousseli amna kër ndax lo lay xamal ni amna kër moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol Seigne Touba aw melom mu depp nopam ci xolum Seigne Touba deg xol bi di kandal xolum Seigne Touba di kandal yata khalkhal xal ba nga yata khalkhal moy xol ba ngay kandal lan lay kandal ni xol yonent di kandal bu ko yalla nare yoni yalla bu nare yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen Ibrahima bam juddo rek meseur sax defeguko xol ba ngay kandal mi ngi kandang bañ lepp lu bon lool nak Seigne Mor Antousseli bimu deppé nopam ci xolub Seigne Touba da dégg xol bi di kandang lay xolub yonenté daan kandang mu xamni mission bi ne ci xolub Seigne Touba tay di kandang képp ku yalla nara dimbulé dana la bolé kula ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla bolé nako leet na bu ko jappalé
mo gis ni xol

0: ban kan nge ci yent yalla Musa yalla bolé nako liet na bu ko jappalé muniko yow Ahmadou Bamba nima deg muy kandang ci sa xol bi moy la dan kandang ci xol yonentiya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa liet na bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tiarno xolal mam tiarno fatou mbake bimu gane adina seigne mor antou seli mi wajurum daniko man yow dong la ci ndokel ndax xamna ni tiarno seigne tiarno
1: ay way nit yalla ye bax way nit yalla yi ño bax yal nign len yalla fayal yal nign len yalla fayal
0: muniko dikku tiarno mom yow dong la ci ndokel ndax seigne tiarno se liet na la
1: anihan laka bihasal mawlud anihan laka bihasal mawlud al jadid
0: dangi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandang ci sa xol bi dan kandang ci xol yonent yi alihi wasalam a faaw nga soxla liet na bu melni tierno kon tierno ngo a lool na seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiyat ñen ñi da ko jang ci ay tiram al hawasul khamsi ci la ko jang yaw nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm nañu len yalla fayal hmm en balma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi la won melokanu ahlu tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan wat nabal bida ila akhiri neñu ko nopi la won bo jange tire tarikh yi bind ci mom neñu ko nopi la won ko nopi la won mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal def dawul reba haqtay day muñ rek day muñ rek waye bokon na ci nit ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam tierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci moti alquran daana ci waxtaan ak ñom daana waxtaan ak ñom ci len ci hadith yaronte sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiyaahu yi xamna bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serign ci toyli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyu ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni suñu muntaxa di def nga di ko ci yeeram moy bu toyli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim toll mom wax jaar jaari gaaya waxtaane mbirum seigne touba non la ko tierno ibrahima fatima mbake daan defé té bobu rañu xewul waye da daan tok di wax ak ñom di leen netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di leen netti khisatul anbiyaahu ya ak awliyaahi lol di téri yeeku bindu saxal ko ni tierno non la daan def da daan waxtaan ak talibé yi di leen yé dan len netti sahabatu rasul nagn melon waw mani yemulen rek tarni rafati mbake njabotam gi ñepp danaka ñu ek mu tudelen sahabatu rasul lol yemulen ñepp ci njabotam mu tudelen sahabatu rasul lol yemulen amna lu mi jangale dañi gennaw seigne touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam balum am tudde ko man nako felu ci ashabu rasul wa ndax moy liyatna bi gis ngeen ci rayya seigne touba neena ku jël yolante bi baye fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem baye fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na manki na de
1: kon ngalla ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoom ngalla ma leen mis ma leen ñi saga sahaba yi mis ma leen mis ma leen taw mom nga degg de moy qur'an yone yi qur'an yone yi moy ñi nga xamne lañ yalla kepp do li nga yor motu ko fi degg mu ni yalla yi kessa la bok yor dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni do xat ko ku bokk yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi ba na la fi kon kay yoro dara dara nga yoro li nga bokk ku ko xol ay xott do nga la fay fekk dara neewu ku bëgg bokk lu mat da ngay bokk yalla bokkale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokkale yonent bi mason nako netti ci ben conférencier ma dégg ci wenn waxtaan muni man bukhari bokkuluma dara muslim musuluma dara mané ko d'accord bu fekkene lolu pour toutal len ak xeb len ak wané ni da nga gëm seigne touba rek motax nga ah seigne touba mi nga yaakar dé mom bukhari bokkal nako muslim musal nako wax bo démé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem dañ ko fekk bo téré bo xamni bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokal nako muslim musal nako lan du wax lan du wax seigne touba mustakhab lu bok ci yonent bi ak lu sa aju musuko xeb musuko xeb lo bëgg bëgg wax bi reey del wax les mana deg del wax lu yalu mana del wax lu mana nek ak lo bëgg bëgg wax bi reey ak lo bëgg bëgg wax xeyna nak boba bamuy doga debuti la wa yaakar na yi bu doon defat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye bukhari ak muslim lay lay ma deg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab do nga won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppale tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gënati kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab la et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith bukhari ginnaw ba hadith muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top boko ëpp na xépp ci diiné ji di boko ëpp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith yi sahih muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mom ci ron fatima mbake da na net li xisay sahaba yi hadith yonent bi talib yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy net li xisay nit yalla yi non la daan waxtane it seigne touba ci bopom ak istuwaram daana waxtane seigne touba ak istuwaram bok na ci ay melom mom cierno ibn fatim mbake mustaragal kudul boromam nonu ko seigne waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akal ahad yakhaf ka min fawqihi kull ahad kon la seigne touba wax cierno non la melon regalul kudul yalla regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxone al haqq maha umar waye al haqq maha cierno ibn fatim mbake sallallahu alayhi wasallam mo wax ci ben hadith ni walan tasala hasil umma kha'ima ala amri allah tabarak wa taala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri allah du deñ mukk mukk ci sama xel di man yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincere ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw boy leen doon massacrer bañ jeexit ci deug lañuy taxaw rek waye yonent neena ñoñu nak la ya durruhum
0: tay seen sérité gogou seen sincérité gogou taxna yalla len di ar bopum la yadurruhum ken manul len dara la yadurruhum ken manul len dara muni tay ñi nek donte dañ len di tej ak tijji donte dañ len di massacrer ci lañ ñi ngoy ata yati amrulla bakkarok yalla di ñew dimbalam bakkarok yalla di ñew dimbalam non cerno yalla dogal na mu nek ci li ñi tuddi al istikhama al istikhama way as-sidq señ tuba ko ko sédel waye nak ngeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul ngeen bal met lim réaliser ko amul irada monoko ko amul irada tu monoko yalla xamnako lim réaliser kon yarru fatim mbake wasiru si ahmad bamba leetnaaw seigne touba mo nekkon wasiru si ahmad bamba leetnaaw seigne touba niko haaron nekk ni mako waxe won digam ak musa halin karama la wacce digam ak yonent bi abou bakkar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lietna bu justi mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah al ñew nek lietna nek wasiram musa nek colonel bi sidina haruna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñew nek colonel bi cheikh cheikh ibrahim fatim mbake ñew nek wasira bi di lietnam di lietnam kon nak ñen bal bu seigne modou lolu moy li mo xamni dina ci waxtan tuti waxtan ni jeexut wax deug yalla waye xam ngeen ni mam cierno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam bi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dikke indi dikke mako rek ma waxtane ko waye yalla xam na ni sax jop mo ni waxtane ni lay mel foga na ni sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaraku taala fahalu ni wa yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci dogal mangi dogu dug ci fasali ma tax may xara dox ni waxtani meme bu ko don takrar jinni yon nit waxtanu ñu mune dina am lu ci ñew lo xani ñewul won ci bele da nga ci deglo deglu won ci bele da na ci feñ lu feñu won ci bele lol nak jeffi sun borom la tabaraku taala lepp li ci juk mom rek ñun ay jam lañ yi jëm rek and ak yene lol rek la kon nak lolou moy li nga xamni temps bi mëna namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaara be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna and ak musa ngeen bal mako di len wax jasaakum la khair jasaahi ngi len di ndokel bax di ñaanit di ñaan di ñaan seigne modou wax ji may bëgg wax ay ko ci mon la dimbalé bañu tax ma diko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoté ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juste bi nan atté mo nekkon juste bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu mustafa ali salam ni ñëwé taxaw mu ñëw ci jiss bi yeen attaquer yi deglu leen yeen attaquer yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi attaquer ak bi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal bu ko non misal dama nan ñom bokku société bi muniko waw muniko way dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mun dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent niko ha muniko waw sallallahu alaihi wasallam liko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanam yonent li lako tontu kérok waw jamono ci bopam mo doy war té comme ñun dañuy wax ci l'islam di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajurum ba diko yobbu ci kanam yon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamne ku ñi wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence ñena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagoto xana da nga ñara dem barsakhul muhammadiyya a kon te nga no denk bok te dernier discours denk nuko ne ñu yarante bi sallallahu alayhi wasallam daan niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xolal yonent bi dina war ba seeni xol toy de ñu jog niko denkunu yonent bi ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat niw baat niw ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bopa yam ken munu ci dara yonent lolou la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len te top len muna muni donte sax kilifa gi da ñak baat nga xamne goor ñoxal amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen baal pourtant lolou alquran wax momit de yonent sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu anil hawa wayen tu xani xawat do waxe bakka nuk alquran mo jekk ni ya ayu lisina amuna ati allah wa ati ar rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi la ci def moy top su digal ci difa wa ul amri minkum comme jamono nak yaquna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gëna leaderu spirituel am doom jo xamni leaderu temporal moko gëna ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ñi ñete yalla na la dimbalé ñom dañu dégg ta top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowmal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax waqala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel leaderu temporal kenn duko jëndé wajuru spirituel rawatel na wajuru xali moy wajuru spirituel moy wajuru temporal al jismu war ruh wa koku des nako jënde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu war ruh nga xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu moko déggé danaka damay xawa bëgg ga suuf duggu ci doom ji porte plainte ay wajur bu moko déggé subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax sori wote bima sancé dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa wo par téléphone nima dama dégg sa waxtan bo radio tiéñer bi nek Dakar ci lako déggé won nga wax lo xamni bama ko déggé batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tuma am luma dal mané ko dal lan la munima man sama wayjuru jigen dafa tagok sama wayjuru goor légui nak sama wayjuru jigen méré sama wayjuru goor jaaré ci man té man xalé la mu jaaré ci man nima na tumal sama papa wi yol ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beut ko ci légui Bakar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sé mako waxal bopam dé ay côté 2013 la won momu wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kéro bi mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéro bi mo koy jëli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def neexu len japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du morom wajur di morom wajur di morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي جام. بكويتي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سي ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono si buru lañ tollu doon yi ñu ci bari si buru soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoomit ñu xaw ma ci wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala te la ko sabab bàyyi koo ci al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillah jemeliku ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajje jaamam ñi muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama adam man na bëgg dimbalé mbokum doom adam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn tu ko mon ñepp fahalul lima yurid luko soob lay def ci waxtu ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiqué mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu kenn xamut alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle benn objectif rek lañ am mooy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom buñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye defo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegue sama malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle motax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla bëgg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisee sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk la ko seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ne yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi matar al-atahi in kunta sakhinan
in kunta sakhinan lol la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saq xiru saq moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf wa yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ci ambloy 10000 francs ci bo legge mu ñew di la ko lajjat nga delu ko joxati 1000 francs ci 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak ko li ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila de gëna sa alal xamna nit am nga ko mu lafi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délo ak loxoy nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fu la du délu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé waajo nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba neena boko jox melal ni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax boko jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu toll li nelaw ci say compte kenn xamul lu toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da degi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye poche yi dara niw ci motax seigne touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ni solo dalal ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina me bëggon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndeysaan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su ko defé mané baxna degg nako baxna degg nako leg leg ben waye ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توباني بوفي نور علال دي بوفي نور علال دي
jëme ëlëk da nga xam da nga fekk ëlëgam dit kon bu ko fi neur jëme ëlëk wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëlëk yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxet ëlëk situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi la ko joxon di fay juk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar loolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalaat ëlëk muni yalla mi nga xam ni kuy dund la tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori ëlëk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam miniko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddel ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina ay seneko he faté won nako wallahi bo bako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alayhi wasallam bu daan joxe non la daan mel gaay na ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bu la ne xolal sa telephone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha mune su la ko wax seigne touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nekk trace bi ñokay don te xamoo ci fuñ ko jëme xamoo ko de wax deug yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib re digen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million bayib re digen ma ca jumaaja joxal leen mako 500,000 say dom lañuy lang lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga dee momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund booba nga mom alal ji waye bi nga dee momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal jambur bayyi fi seen alal ñu ko deed yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal yi jambur muni dedet yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom
motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alayhi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay vite vite bi muy genn adina lool la baye njabotam mu ne khuru sawara ang koy xaar mu ne ko lutax mu ne bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa di encal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ni waye nak wa qaddima ala rabbihi bi sharr ba nga demé sa fa sa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bi mi dem baye nak njabotam tiraga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ni jeufandiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim beug lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tey bu yalla taxé tey bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay waru way amul Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangama koy final Ousmane dem yelu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc
effacel yalla yalla yalla yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinni yo xamni atté na leen ba dar yeewi ci ñom luñu dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xetti li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinni xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut dedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mu ngok ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mu ngok alquran neena aw gaay ñi ñoo xamne allasi jamaa malan wa adada ya'sibu an malahu ahlada da am ki nit ñi ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi nga investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé ya nga calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette ci nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal ya'sibu anna maluhu akhlada mom yaakar na ni alalam ji ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu yaakar yaakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fa jox lu billet cher lu rew sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni di dede yahsibu anna malahu aghlada yalla ni na yaakar na ni alalam ji taxna du dem ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de alasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërënte wu ko waye lima bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc
li gëna gaaw yombal am pat alal joji nga jox ko ñuko yeyo set señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa kër daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpé saniko 1000 francs lolou da dib sarax sadaxe bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxe bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji de xewon ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan

da bok ci tahlikat yama don wax manilen amna ben way kat bu way fek ma ngi wax boba ci way ni mu yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben way kat bu way ndaga ma amane ko metaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yakarna bu ma djumul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu baax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag jegg son ni diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk woné ci image un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tollo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malle réseaux sociaux yi comme tout les malle nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu doon kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxone yam ci manes da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxone kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxone sa sawukay fap sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mëna yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké deug la bi nga néna bagage yi dugg té djublu ci football djuxunal kaaya wayé na bagage yi dugg ba nopi nak jël sa baram té ko ci sa sawukay kenen djubluuma ci lool image bobu ni mu mëna yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañoo am ay xar seeni kër seeni doom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-adimu sallallahu alayhi wasallam neena dom adama te wax ji mo wax ni bo deme ci nahju qada'il aaj bu seigne touba dang ca fek mu indi wat meme hadith bi nahju qada'il aaj yunus sallallahu alayhi wasallam def ni dom adama dana jakarlo ben sura ben image bobu attirer xolam fekk xolam mune bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek mune ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam

autorité rek mo meuna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek mu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu mi mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër bu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante mo tax cheikh muntaha ayyad allah wa nasara masna fe yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat bat di suko bok maneko alquran ko waxane alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal man nangam muy sa porte parole ngene ko waxal man nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat ken duko bok de yo bat ken duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul aman ak seen cho yoy fi amon min len bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walau kana fi ma alatu illa allah la fasadata yalla neena tabarak wa taala bat bi min ko bokke lepp yakku bat biñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ko ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil aman amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci Touba manam nima bëgge Touba loolu yalla def sama xol rek la xamulumu waye fimne bu may deglu xabar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon Touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci degi gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu prop mom Touba motax ko fa ne ku fa ne li defou safan dogo netti li de malako wax Touba on kenn du fi guddou safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doko netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da koy wërbeuti keppele ko do total sa bop te setlu len bu baax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu ciyam bu fekke da nga dekk ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga aksi yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lol la yalla def lol dogalup suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba yalla ko ko nangul lolu mom dogal sun borom la bum nopi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yakko demone musab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fahal rabbuki bi sabil fil allam yel kay bum fi tadlil warsal alim tara ababil tarmin bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox

ba sa mandat jeex ñu xalab la fele indi keneen lolou lu ko jar fek nga mu def ab safan soulal ta dem continuel bul tarder continuel ibrahim ali sallallahu alayhi wasallam bi mu deme yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñewé non la def ya ayyuhan nas qad farada alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni buniya alislam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rewmi juromi sart moko teunk muni article ba ca jeuk koy julli jurom moy sédé ni yalla rekay yalla yonnou sallallahu alayhi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yonnou lim yor du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy iqamis salat citoyen bu ne def liko war iqamis salat citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mu diko joxe wayta isaka citoyen bu ne su démé nak ba yëg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partager ko ak peuple bi mbokal partager ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire ci sa wa rew yëgut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xamnañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xamnañ ko yegnañ ko forage wané nako hôpital yi wané nako mané ko wa goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakat ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam gisé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partagé ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif peuple day ñëmé xif passou mo ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif serré sentir lool peuple buñ dafa wara ñëmé serré sentir féké développement rek ngeen bëgg wahajjul bayta man istaa do nga ñëw na légui nak bu ngeen démé nak ba yëg ni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanente nak légui wahajjul bayta man istaa ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom dengin ngeen balma bokk na ci manistata amoy al quwa yowmi aji makka bokk na ci manistata al quwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga kat lu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam dañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul ndax sabakan dana fa dess ci yoni ni te ñom ci yoni lañ nekk kon ba tay wacc na la
bu ñu ne al quwwa alal wusuli moy nga am moyen bu ñu yobbu ba makka ci tagi lu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yëg nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ha kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiruk yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari anina demal nga aji nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew ñu mom wax deug yalla bari nañu dem makka te condition yi rewé ni route wax deug yalla bari na lol ñi dem makka ci deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisee wuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rer bu rerou du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lolou lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

Nhìn bằng mà được. Bằng mình muốn trở về đến nơi đây. Yêu sao anh muốn em muốn đẹp pass bồ đề, đẹp pass đó người ta có thể cài đi khỏi lịch trình. Muốn trả lời ngang bốc cái áp thép, nhiều gan nhé, bia mạc. Gan nhé bia mạc. Muốn trả lời ngang này cái party politics. Nhiều cái kia số mưu mà cho là nila yobu sa ay mak mba sa bay am ngeen ala sa bay demé mak de gënu de yalla xam nako kees noir rew mi la ñëk rek tibbi ci jox la nga aji mak seigne touba misal nako neena bari na gaño xam ni seen yoonu mak mu na mëni tuuf ni ndax awami dem mak bagant nañ palé ba tay lijeenti ay billet bagant nañ palé ba tay pour lijeenti billet seigne touba neena gogo aj ouf dan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak makka mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak makka bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makka la jëm fo jëm do fay sa bor yi nga gis directeuru société ben dc maye ay biye makka ci employé mi kenn fayé ko wul kenn musu ko gis yalla xam nako waaw yaangi maye ay biye makare te sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye ay biye mak kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fayé ko amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari waaw tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye makka yi nga maye ak senegal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci dess top la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mëna dama bëgg dem penku rek bude penku do nga bëgg dem kay jëlul genn Sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fas yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñakelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay fay niko fi moy sa appartement genné ko kër aawa ba jele ko kar awu yobbu ko ci ndan fay mu xuma la jël sa ñaarel yobbu ndan fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci farata aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy farata aj taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawu fa ara faraw na la deweneti rek aj makk mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenu al aj arafa al aj arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak mara wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nes ko meuna dabatalé meuna tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala di wax jang ci fini deweneet rek nga acc ci wat donc kay acc ci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponku ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bilib yi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faaw ñu jaar madina buñ jaaré al madina seen mixa moy fiñu arme fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñ wax juhfa fofu lañuy armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misrak ahlul maghrib ñom juhfa moy seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañoo jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa loolu la bëgg wax bu fekke ni yalla da lo wal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayiko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bude ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé saatul irq moy seen bire bu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa bire bu miqa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo sel melé rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la bëgg nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soso ak cangayel sunna li ngay def cangayel sunna li ngay def cangayel sunna ni ñi defé cangayel farata rek man cangayel farata rek man nga cangayel sunna lolu daldi armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay duggu makka waxu ngi leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu ci tey ak bakkan rek
dang ko wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal bu nuppi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insisté nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journalist yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sulat sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni asna yéné umra ak aj asna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am ak yu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am ak yu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am ak yu kon ci biir ajgi da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan ni maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan doli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki luy loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xam daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko ba tay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xasse armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yépp dana ko jang nan na ko jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atta bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn hayawaan bu boobaay atta bi mooy nga fay aywaan bu mel ni bi nga rey ci aywaani kër yi ñi ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu yooyu ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeek ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yooyu sax duñ gisante ak ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farte yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër loo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaay bi ci bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ci montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni mu néew rek booy aji màkk daal da ngay mel ni mu néew ci gàttal bañ makka da ngay mel ni mu néew ci gàttal waaw da ngay mel ni mu néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqaliko ak moom bëgg nañu bu fekkee ni ak si nga màkk ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo miim maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom lañuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi dong ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw daj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la tafaloo xayran bi xayri ismi ndax fal ism sartun bi xabooli sahn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal doj woowee ngay fekk foofu di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko waaye ndigal moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa am na benn bis sayidina omar radiallahu anhu ànd ak sayidina junkaram malaw ca ñuy aji màkka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu accès ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ne yow ajrul aswa damaa gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gisu woon duma la masa fóon damaa masa gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gisu woon yonent di la fóon duma la masa fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo léegi Seyna Ali ni ko ay Omar naa ma ne ko ah ak kay ajrul aswa naa ma ne ko njariñ ak lor a ngi ci moom kat ni ko bi maanaa nu mu amee Seyna Ali ni ko kero ba suñ borom bindee roo yi ci benn bataaxel roo yépp suñ borom def leen ci benn registre mu ne ah mu ni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom siy naa liiw yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penc di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii de amoon na kàttanug aj mënoon naa aj moyen yi dajee na ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegub yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàttanug aj
waye nak dal lan ko bañ aji man gisumako sun barne kon jaral fi dem safara wali asbila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti war sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première chose bi ci dëkk moy bo mané waxu ba dëpp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gandi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggéey bi mo doon liggéelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamalé fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi donga yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci ñaan lu ci way def rek ñu defal lako ca te jimmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla tekkiwul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam ci def yalla bi domi gilit ni dañu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le téré bi waye bokku ci ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne ni mako yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal dal na yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wo yowmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ñi nuyu sama xarit ba serigne kosafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momul way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërënti won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak mën na am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqona yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant na ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ko salika di nuyu way juramu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan
taxaw gi muy taxaw wajuram wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala jere ngeen jëf señ moudi yow sama digënté yow ñëpp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon tant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yow yaakaar naa ci yow la ñuy tambale waaye ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngeen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk neex rek la waaye yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi parce que bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk bañ a taxawee loolu doon ko sabab loolu doon ko sabab ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lesi bi ni'matihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

do réussir jub jubal jubanti ci sa bop nga ngay tambalé ak sa njabol bo beugé réussir ko jubanté ti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambour té nan jub jubal jubanti dédé lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doole ak ki am doole ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdul ahad ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru sforat la ba nangu nako si abla ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jot sa soukar dali yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam soukaram cheikh abla ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abla ni len dedet yene koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci watone jamono ha jamono dana neex de bu del ci watone jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu ci watone bu cheikh abdullah delu ci watone mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi faye ko jot mu dem di faye ko waji waji bagn ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama beug mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la beug nga joxe ko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk tuba la tuddé keuru aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali usul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy tuba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah had sincérité manoutega ragal yalla ga foko takki wessu nak waye ite jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam.

duñ ko ci fell mune ma xamele nak ñi nga xamni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé tayle bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma digal ma def loma téré ma ba du ya ko wax sëriñ bi sëriñ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu sëriñ bi diglé lu neex sa bakkan kenn du la ci jitu waye sa bu sëriñ bi téré lu neex sa bakkan doko bayyi bu sëriñ bi diglé lu dis sa bakkan kenn du la ci seen ana jaayante ga ana jaayante ga ne nga amana rek waye gëmulo nafiqi te lolou kat na la wol ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am luñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu dig ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui ci suñu jamono ji ci serigne ci serigne ci da rawati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen munan ndigalal seigne muntaha lay jeffe ñi ci ëpp buñ def fuk wallahi juroom ñent yépp da fekk la seigne muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui am na ño xamni ñu koy wutul lu lay naan waaw waaw talibé yi kay bank nañ seeni tank waye seenum xel bank wut lool kay ko ni xam nako kenn ko ni xam nañ am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lool xamna kon da ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon sëriñ jamononel jamonontel ñom Aboubakar ñom Omar ñom Ousmane da nañ bank seeni tank waye xamone ni seenum xel bankul de waye sa bu yonentu diglé kenn du len ci jitu bu yonentu téré ñokay jëk ba ndem da nañ ca nek ndem da nañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis sëriñ bo xamni da na ca ñal wa ya ko du def sëriñ waye du sëriñ légui nak bo jëlé sëriñ ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak sëriñ ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ mënu ko wessu du sëriñ sepp wala xam jaay neena bu ñepp yamon am ñu gëdd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gëdd seenu ciir dem yalla musta yamalé yalla xamna ko yalla musta yamalé sun borom ni dama bëgg xamé manam al farq بين الصديقون والكاذبين ما بغا خامي ني سينسير ني اك المنافقون لول بالاغي موي كونتيني دي وي لا تخ واي كات با خام لي ني نيت يالا ي نيو لا سون بروم دي ناتو غير لان ني ييكتي سين درجه موني ناتو دي كركران الاولياء ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal noni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba liman bala xamo di yan ba yan bañ yan qutbay ak abdali ta at nuñ ko moko fa raw gaay de ngeñ diwe ci tawatul bala suratul ahwanil am ci laay aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musaka mi nga xam ni mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escalé moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jaamam ni moy escalé yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisé natu bamum lañ ko deungëñ moy roof ko melnum yow rek yëkëti ni tégg ci sa bop ta dem
yan bobu nitu yalla yi bari gison nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñëmé laal kuñ mësa wax ñëgg rek da ngay daw yan bobu kuñ mësa wax ñëgg rek nga sam sa xil ba señ tuba sax wax na ni biko yanu sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax señ tuba dañ ko man dal da bok ci natu ba ci yan ba moy koka yanu ko ne koka yanu ko ne li Abu Bakar ak Omar mel ci yonent bi non ngay mel ci yonent bi bu yonent bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natu bobu kep ko ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko señ touba réussiré bu geso daj yonent bu yonent geso daj ko kharak bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi señ touba sanni beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di len tuddé ahlul badri ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na len lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale seigne touba gis mbolo momi nga xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner Seigne Touba ni man li kenn gënuma ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la bu xolé gis la bo lambe daj ko bo xolé gis ko mu ni sallallahu alayhi wasallam waaw ñi la accompagner moy ñan ñu ko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba mu ni ka man de ci gañ yi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent ni ko yi yow groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni dey yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko dan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ñu ko ta lolu wessuna Seigne Touba ni ko ah yore marché gis ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala te mu ko laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit dana yor marché gis diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbeena da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna leneen lu ko meuna remplacer moy natu natu waye natu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase natu la bo xani natu bu tol ni yiñ don natu yonent yi lañ lay tek alayhi wassalam te lol bu ko sabakan at ñun da ngay faatu te man yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañul wëñ sax dula laal wëñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñ ci bañu duggu muni ko bu gëné mum mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni sa borom teel na ma sama ruu ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li lacc wa khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matami ku ni bal yalla waxtu wala tegem na to rek ñaar la ci djublu yekati sa daraja ba djegal la say bakkar señ touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geej gi ben la ci sabab yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamar lok ñom borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natum di la fi fek kon da ngay genn Touba lolou moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci waxtaan ni ci sunu kanam
waye lu meuna xew moy bu ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi ci bok tumurank bu metti do gis sa mbok do gis xarit do gis weulere do gis soppe do gis kenn ay non yo xamni dañ lay eumbal mbagn yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbagnal go xamni amul fu mu tambale amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu daldi xamni nak natt bobu mum fas nako yene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom di jaaye lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khassida am nga day xamni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waye fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amon moy sanima ma sori say bok ni tum rankel ma jëmma humilier mo do non seen bëgg bëgg mun waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wet gogu ma nara wet moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khami waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deeng nga yanu natt bi sun borom niko nak ginnaw natt bi yonent nga yor mom la la natt ma nga lay wax lama waxon yonent yi lan la waxon yonent yi ali mo salam yonent bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tante ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mune ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jégué yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jégué yalla ci mbolam yonenti yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mune yonenti sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahim no setal juroomi yonentou yima limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala sayna isa kagn lako yalla boole ci sayna musa kagn lako yalla boole ci ul asmi moy bako fir'auna sekkatele bam ni ñong kos ci kaw geej ga karal la yalla jël yekati sayidina musa boole ko ci ul asmi ndax confiance bimu am digam ak boromam xamni yalla du war yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raylu musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini mangi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaru ñuko fenn fudul ci yalla rek tabaaraku ta'ala ñu wolu yalla deug deug solution xaru ñuko ci kenn kudul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma'i sayahdini mangi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kérok bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi niko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol
Señ Touba neena moy bam ne ñokket jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bi mu waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defoon borom tabaaraku ta'ala waxtu bu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngeen la ko dal ci tiss nakar ci bala ayoba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu layul ci tal dina ayoba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot borom bu lay nattu leg legi ci njabot gi lay doon lele mu nattu la ci alal lele mu nattu la ci sa yaram leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sant yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sant yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko woyé santa kon bi tamtaakon bi waxuma nak tamtaagon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goore ko jiyen jaxaso tamtaakon bobu mom waxuma ko lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ci ay sabar goore ki jiyen jaxaso ñi teug di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawma ko ci l'islam man xawma ko ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndëgum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut loolu l'islam xam nako nga xamni bim koy def hala bi mu nekk diko def yalla du ko ci bindal bakkar waye bu ko wesso rek yalla bindal ko bakkar dina jahfar xam ngeen ko ci rabbi ko sallallahu alayhi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu contane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bi mu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alayhi wasallam ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba nakase lolou mom grawul waxon na ni amna ko dan nakase al cheikh salim mani nakase mbobe amul bakkar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoo am bakkar waye mom nak seen ba amul bakkar na hal la waxon na ni sayyidina daawud alayhi salam mi daana nak seen sun borom ci bopam daana waqante ak sun borom ba ag ci halu di nakase mom sayyidina daawud alayhi salatu wassalam ayo ba alayhi salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cianta kon ba yalla diko tag ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu naan ayoba mum dal cianta kon la rek koko fekk mi ngi sant boromam dara ja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba alayhi salam tan waaw sun borom jambi ngay tag xuma lum def bang koy tag mune ko ah mom tanta kon la daf may sante fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sante mayit mune numuy def ba dula san ling ko jox ci wërse ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sante la fofu ngay xame ab jam fim na am la ñoo xam neena ñi ngi tante waye tante gi gep kat da fekk nu am afiya tante gi gep da fekk ñu am njabot tante gep da fekk ñu am xewal waye am la ñoo xam buñu amuti xewal buñ sante de legui nak sun borom ni waw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax cianta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu dima cianta yaakar nga ni alal ge tax mu dima cianta amna ñu xamni buñu amul alal dootu ñu sante di iblis nako waw alalam gi do nga tax mu dela sante da am wërseuk rek
am na ño xamne bu dara nekkul seen poche kéro kenn du yendo jam ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu di ma sant njabotam gi taxul mu di ma sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolam yep ayoba di seetul dara dara dara lulul jenn jëmam ak soxnam tundung ayoba continue di cham trek yoratul dara njabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continue rek nek ab chanta kon iblis ni koy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon ñewon na la alalam gi taxul mu di ma sant ñewon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ak chanta kon la muy sant ngir yalla mu ni ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ak wiru yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant mu sun borom ni ko ah yaakar nga lol mu am ni ko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolou deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jage ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muy mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ci gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ak jam ngeemam yegg na fi ak doylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolu amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ toll dañ may sant ayoba mi alayhi salam ci la bokk dal di delawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wërse gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis kuma sa sam pou gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas ten bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen kan man na doon sax sa xaritu ben bakkan man na doon sax sa dom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencé deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ku ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gas ten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci ab deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuuma lu nekk ñu leen yabal iblis leen yabal de lu seenu mon de iblis leen yabal iblis sa jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ku ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkendo mba ci say doomi baye mi di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba waye iblis mom faaw mu ñew rek xep ci ciere ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko atal da ngay daw bu la yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga lan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la
da ngay dem ci pinch mi wax la nga daan wax def la nga daan def dana ñu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen duma ju neen man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw leex nga affronter len a dedet yow na cien bi da nga nar cien bi sax fek iblis de man nañ bañu don sax seenu mbon ñom waye iblis li mo jaar ci ñom iblis iblis waaw yahya ibn sakriya alayhi assalam nuko iblis fexele moy daani ci pinch mi di wax yalla neena yonent neena bu jaar fi texe bu ñun wa jamono joge bëgg jebul li señ wa jamono won leen ni serigne ci nangam ngir bëgg rek atteindre sen objectif taxna ñu tuumal serigne ci yaral na leen sax naan serigne ci yaq rew mi serigne ci leen xagn tranga ngir bëgg rek ñu won gënaaw serigne ci ndax bëgg ci kaddu serigne ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen bala xal mada bañ mën leena nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yete ben bis mu dem ci ben groupe di len waar di len ye ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam kom niko wa resource sociaux yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko di ng ko def comme nako jamono yi Yahya nako ay gayam def won nitu Yahya duñu faq yat top Yahya be ko ray dina Yahya daw bi muy daw mu laje iblis iblis soppliko gor gu rafet gu yiwu melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé Yahya ci Sakriya la bëgg wax mu dajé Sakriya alayhi salam Sakriya la bëgg wax dé Sakriya sayyidina Sakriya la mu dajé Sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu ne xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom Sakriya garab gi ni xaret ñaari xar Sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul legi nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbubum Sakriya tey ci lafu mbubum Sakriya garab gi delu képalé mbumi gaaji ñew daw bëgg romb iblis iblis é kay kaylin kaylin ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla Sakriya lañu sét Sakriya mu ni kaylin mi ngi ni mbuma ngi ni fi la dugg gaña daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre yi di sié ñu ci garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina Sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonent yalla Sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tour ci diwanu yonent yi mom kay dialek sa ngëm rek waye bu wonku mukk ñu sié Sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéggulu waram xam xam yi li ñi tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen baal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na leen ko batay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lam lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy ma waxat rek ni ma nga raayé fekk loolu sabqul lisan la na ngeen mako baal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal legi ma bëgg wax Sakriya far ni Yahya Yahya doomi Sakriya la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci xiyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko bindu mako lolu moy tax ngeen bal mako inshallah taala
même yahya mom nga xamne doomi sakariya la te ma tuddu ko legi momit dañ ko te rendi faaka ci put faaka ci put bi yonent yi deme ba jeex nak walli wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu seet ku melni imam ahmadu anbal mi xane mo mujj ci borom ñent ngir yi lim laj limu laj nga xamni sayyidina imam musafi déclaré won nako ko bu yag ni koy gënt na gis yonent muni lanañ la nattu nattu bo xamni boko muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindef la alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëgg ko wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi daan nañ ko door suba ngon ñuko shayr bu waxe ni ahmad anbal ma rawon ci ngir ma témer yar la daan añé carrière manam suba guni dinañ ko dur témer yar dinañ ko dor témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngol gu nek ñu dor ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la señ touba dañé ci tiss ak naqar ak bala ci nattu yi ci bisam bi mu nuy wo la ko ko yalla tege won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñum amul fu mu yam muñuk Seigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk Seigne Touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawt bihi ila ahli al-maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou ko ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca ndab garab ak muñ faqa bu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len faré kaw lolou lako cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len faré kaw yow seigne touba waaw yonent sallallahu alaihi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn walu ngëm buñ xajon ngëm ci digg bi genn walu gi moy mëna muñ am ñu xani mënu ñoo muñ dara yakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajid li sunnatillahi tabdila alquran la suratul fath sun borom neena sama sunna moy sama aada ci kaw suuf lima aada wo baxo ko def ci kaw suuf mina muni moy li moy bo beugé li dama la koy jaay li mu neexon yalla mu may lako comme niñ ko waxe ci wolof yalla ma may nangam te dula ci tek ben nattu waye dedet sama sunna man yalla sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox nattu la sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisé nak ñun yalla la ko may moy ñeug gi mu la ko jaayé boko multiplion ba mata téméré julli milliard yoni jëruko ak mbaxam la ko défélé rek waye défuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaay yi bam beugé may jarbaat ba do mom ju jigen te bako wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko
jarbaat bi la gëna yéene doom ji ke ci mu yar jàngal ko. Mu bëggul ay sabab nag pour may ko doom ji. Mu xamal jarbaat bi ni ko bu ñu demee ci pénc ma ginnaaw yéen ñaar ñëpp ko bëgg mënuma la ko may wàcc ko, léegi bu ñu demee ci pénc ma dinaa fa indaale jaan joo xam ni wekki naa bëñ ya, boo ko jàppee du la mat. Su ko defee suma sànnee jaan ji rek ni ku ko jàpp ma may la xalal bi, yow nga ndaw jàpp ko. Su ko defee ndaw si nekk sa soxna. Waaye gis nga ba nga xamante ni nii lal nay war rek ak caaxaan la yàlla dal di indi la mu baaxoo, mooy fu dëgg fekk neen dana ko jàgg ruur ci suuf. Ba mu sànnee jaan ja jarbaat ba war a daw jàpp ko, ah xelam a ngi ci la ko nijaay ji waxoon. Maa ko nijaay ndax jaawale woog nijaay est ce bi ngay dindi bañi bañi set na. Léegi waaja moom dem ne niqt jaan ja ñu may ko ndaw si. Borom tabaraka wa taala li kulli shay'in lahu sababun, mbir mu nekk day am fu mu ko jaarale, day am fu mu ko jaarale. Moo tax bu la nattoo natt bi dana metti, waaye nag am na lu mu ci namm, am na lu mu ci namm. Léeg-léeg nit teg la tuuma, ëpp la doole, jaay la daraja, mbaa maqaama, mbaa aw tur, mbaa famille sàngam laa bokk, bu yóbbu la kaso, fekk booba suñ borom moo namm ci yow ak yëkkatikub daraja ak maqaama. Fekk na boobu boo dimul woon kaso kenn mën naa laa bañ a xam, waaye dem gi nga dem kaso nag far ci la yëkkatee say daraja ak say maqaama. Ont yàlla Yusuf alayhi salatu wasalaam ci dem kaso la darajaam jaare yëkkatiku ak maqaamaam ak darajaam. Sëñ Touba ci nekk prisonnier ci la darajaam yëkkatikoo ak maqaamaam ak darajaam. Prisonnier bu ko bañ a nekk, waaye na nga fexe ba bul ko nekk rek ci tooñaange. Loolu rek moo ci am solo. Bul ko nekk mukk ci tooñaange, def saw toj-toj ba nuppi ni duma dem kaso. Loolu moom ay caaxaan la. Waaye buñ la tooñee yóbbu la fa nag na la wóor ni njëggal lu dappetoo, fexe bu dappetoo, daraja ju yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaamat akbar. Loolu rek lay jur. Defe naa ni nay gaay ku leen yeewoon ni leen diw sàngam day ba ngeen ko tuumaalee ba yóbbu ko barab sàngam, bu ngeen xamoon ni nii la mbir mi mujj di ngeen ko def réccu nañ ko. Fekk booba yàllaa ko namm, mën naa bañ a doon seenu mbon sax, waaye yàllaa bëgg a jaarale foofu mbir yi ngir bëgg a yëkkati sa daraja ak sa maqaama ila axiri ila axirihi. Waaw yàllaa bind addina indi fi ñaar dëgg ak neen, ñuy songoo jamono bu nekk, ku nekk di jéem a fexeel sa morom. Waaye suñ borom neena yàgg-yàgg dëggay fare kaw. Wa jaala kalimatu lasina kafaro sufla, waaye wa kalimatullahi hiya alhulya wallahu hasis alhakim. Yàlla xasis la, yàlla xakim la, xasis la xakim la, xasis la lum def noonu la kenn munu ci tus, waaye xakim la lum def am na lu tax. Yàlla xasis la lum def kenn munu ci tus, waaye xakim la lum def am na lu tax. Moo tax ma ne li kulli shay'in lahu sababun. Suñ borom nee na man maa def neen ak lu mu kawe kawe ci suuf rek lay mujj, waaye maa def dëgg nag lu mu suufee suufee kaw la jëm, lu mu suufee suufee kaw la jëm de, kaw la jëm de, waaw kaw la jëm. Moo tax yàlla ay xaritam da leen di gase ak seen i noonu. Kenn ku ne nag da lay indil rek noon ba tolloog yow. Ci misaal léegi ku ci nit ni sa daraja toll rek la say natt di toll. Borom nee na ci alquran fa dhalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd. Nga an'am man yàlla maa dogal ci sama mbaax, ci sama tab, ci sama xakim, ci sama xikma. Man maa dogal ni képp ku am solo, koo xam ni bu ne dama ni nit ñi déglu ko, képp ku am solo, koo xam ni buy wax doomu aadama yi bàyyi ko xel, koo xam ne buy wax nit ñi daañu ko topp, koo xam ne buy wax dana wax alquran ak sunna, koo xam ne buy wax dana teg nit ñi ci alal kitaabu sunna. Man yàlla maa dogal ca kookee ni ko danaa yabal ndiiraanum seytaane ak ndiiraanum nit, ñu lëkkaloog ndiiraani seytaane yi, ñu wër la di ngañte ngañtee sa der bi ngir bëgg rek nga dellu gannaaw, ngir bëgg nga dellu gannaaw. Li kulli nabin addiwan sayaatin al ins wal jinn yu a baadum ila baad. Benn ci réseaux sociaux yi ñu ni dañuy yàq sa der di la tuumaal di la taf, wa ila ca rajo ya ca ba rajo di xew, wa ila ca gendarmerie ya, wa ila ca police ba, wala ya
ca kasso ya wa ila wa ila waye faw rek lolou dana am ni nak lolou ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul morom doom adama am lu bon waye sa bo gisé ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mu lay solal bu sañon kenn du ko ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolou du mom waye shaytané ko dugg yuha la wax sun borom yuha la wax yuha ba'dhum ila ba'd shaytané mba jinné rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko shaytané am ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añalé la mbolo mu bari wa bokk yi mbolo mu bari lu muy jëriñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo dé buñ lay sul kala ci gëna bëgg moy jëk ti bu tuyalam su sétti ci sa kaw ñoñu ban jaliñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jaliñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow ya go fi di barki dem nga fi ñew lay nga joge fi lay nak nga nara duggal sa loxo yow yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëlu ko dara jëlu ko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yalla bañ ko ne wa yow dara ci Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar ba tay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolou mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarité e waye ndaw julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku la ko bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom la xëdari wax nako waye top ci ginaaw nit di seugar seugar yi da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugar yi ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin adwan sayati lil insi wal jin yu'a ba'dhum ila ba'd alquran la yo kiñ la bëgg bañ lo xamoo ci mom dara lo ko bañé loolu xam nga ni ku bëgg yalla la ku bëgg yonent bi la budé mouride ku bëgg seigne touba la budé tidiane ku bëgg cheikh amadou tidiane la budé am ku ñew am ay contacts yu dox seen digënté yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waaji yow ya ñak fayda wala mu wër la ni yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg la ko bëgg lo far force imposé le pour nga bëgg ko e waye ndaw amna ben way ñin balna ma massa wa téléphone wa diw do ñu dimbalé ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baye da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yent yalla no muni karak mané ko bam dess doom yent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baye da ngay bëgg doom foko jang ci ban téré bu baye baxé kay waras ni ko bëgg bu doom boné nak tégal fele ban téré nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di boole ak seeni non lele mu nek ay jinne lele mu nek aw nit lele mu nek shaytané waxon nako ci waxtani wessu lele nga
turu yalla diko sikkat jinne yi xamni turu yalla wi bis bo joté secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kéro ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow nirok sa jëm dem di lepp ci sa tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci sa tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bar legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem satch ala li nit yore sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu satch ala li nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wi mu yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi li na yunus sallallahu alaihi wasallam la nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am kenen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgg yow ki yalla yoni mu ni ko sentul ñak sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu wéso jeexna ci yaay upp teranga ci adina bi teranga nak du alal du jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy teranga loolu moy teranga ki da ñu ni ko ay ni ma bëgg yalla mu ne ko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ak xaritam mom ki ñew ni ko ay ni ma la bëgg yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ne ko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay deg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la teengi na baña wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakata rayam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono ko gën mané ko xana kon sa bay da baax ndax jamono mo minul nen ku ko niru wo ken mom jamono melul nen melul nen sa bay nak bu baxé amna num mel sa bay mom bu baxé amna num melon kon niru sa bay niru jamono ko gel wax du yaq la yam yo khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax seigne touba mi tax ngay sante seigne touba mi tax ngay magal ma nga won ci liber weli ma nga won ci gabon ma nga won ci konakiri ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba bëre boba nafa ndox bel ben bis neena jasiira biñ ko jëk sanni jasiira biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgga taw te mom amul fu seelo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wuti keur ben way ngir ñaan ñu may ko fu mu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyantiko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu wa lillahi bihi sakkan
kitab rabbi kan li wa lola man ko don wayanto ca gabon bim ñibbi se nak ba yalla fay ko ba nopi bu muy bindat jawartu mu duwalale ko ci mu duwal ko ci waye karak ba nga xamanteni ngelaw la ak qil wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do massa lal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kan li wa kuntu lahu walillahi bihi sakant bi mu ñewé ñaan waji ni ko ndax do may fu ma selu rek ba taw bisibit waji ni ko fek waji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu ni ko ben neeg ge fi ne moy wañ we seigne touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop wañ wi wa ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafé jafé yek jaxlé yek ciis yek nangam bu ko jambat xoussal rek jall rek jall lo am jël ndax seigne touba da xousson jall xoussal jall lo am jël bisu seigne touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say choona bum xam mukk saw upp na def bisu seigne touba

ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legui dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ seigne touba defante wu mune ko man la seigne touba man may bind lettre man seigne touba dal niko jammi sama borom nak yalla na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yalla na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan mune ko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolou jombalé nako sa bop man seigne touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man seigne touba ay wa jamono xol jangal len lettre seigne touba bi billahi la ilaha illa huwa ci miri nit yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg lamay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal digna ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara gemu ci dara seigne touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamiñ ni lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma gemut mbok yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi liñu bind ci sen pilim la ci upp gemuñu ko liñu wax ci sen lamiñ gemuñu ko bare na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi gëmuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëmoko nga dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique légui mom ay fenn la di politique ba do wax dëgg jamono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nopp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom té pourtant lool alquran la ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fursu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neru duma wax ci saw lamiñ luma neru ma nglay xamal sa bop lolou boko gëmé moy li ne ci man soko gëmut moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu tañi ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy jublu wayam yaq dong moy jublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër duñ la xamal dara ñu sos tek waaw dañuy sos de yalla xam nako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyidatuna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reuy mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reuy aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reuy jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk modi jongolong moy aw jongolong alquran la aw if al ifk muniko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu muniko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la abram badj sos kat fenkat war kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sanku rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sawa ya waxon nanga mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak ab julit dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sawa ya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata ragal leen yalla

nu dimbalé bañu tax ma liko wax jot modi amon na jamono yonent ni may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakuté ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbali ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam mustafa ali salam ñu ñew taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro yi nga xamanteni waji ni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lu misal dama nan ñoo bokk société bi muniko waaw muniko way dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha muniko waaw sallallahu alaihi wasallam liko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andi nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yaak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yaronte sallallahu alayhi wasallam bi ñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanamu yaronte li ñu ko tontu kérok waaw dama lu ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko degg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni

tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ni moy borom diine moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna toga aw gay ba yag mu ni waw allah akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna waye wa ndax duma len wax ci seen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni tay len wax len amna ci seen soxna yi soxna yo xani buñu faatu aljina lañu jëm direct ila ahata ya rasulullah ñoo ñan la wax na ko ñu deg mu ñu alwadud alwalud alwadud alwalud jigen ju joge tay am njabot neena jox jigen buy faatu dem aljana jigen ju joge tay am njabot te ki wul nak ni ki yalla natto amul njabot du dem aljana man na joge joge mom ci am njabot ak amul njabot ku neeku man waye lan moy joge lan moy joge senegalay ñu déggé joge ñom senegalay xam nga ñu déggé joge ñom senegalay ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti butel yuy xereng xereng ni bari go buruc ñom non lañ déggé joge ci yenn sénégalais tak ay xoti butel yu tak di xereng xereng ñen ñi ñu déggé joge moy wodo sir bu melni mbaluk napkat mbaluk napkat ba lool du joge lool du joge de lool mom kuma sagal la ko mëna tuddé kuma sadikhina la ko mëna tuddé kuma kacior la ko mëna tuddé ndax loolu wërta genn sa neeg ak sa borom kër wa penc mu wër ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu dakk lem sa borom kër wax ak yow mukk ba yëk ci sa kaddu mu melni sa kaddu da ko agressé ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yegge yëkëti siditu jëm na don kaddu go xamni bu yegge ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti siditu jëm boko waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ngeen wax yeen femme intellectuelle yi de yeen femme féministe yi de femme féministe yi li ngeen di wax ni égalité lolou du égalité de lolou du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di joge moy melni sayyidou sina khadija moy melni sayyiduna khadija say nop numa yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha mo de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidditu jeum te sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ñiko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tumal nañ ko te yenen sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yenen bi bayam lako tontu yenen bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tubbe am demal nga gëreem yenen yalla muhammad muniko bu gëreem di am kay nak yalla lay gëreem nak wax deug ndax yalla ma setal lolu bayam lako waxantel waye gis nga bamu dello keur yent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yent yalla muhammad and ak lo lepp ay sa mustaqbalu butu yent bi ni merewon nga ba yub ma sama keur bay ruf ko ko xole
lutax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aljana la jël moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom kërëm te sa bu amé ngeerumul borom kërëm yonent wax nako ali sallatu wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ni gëreem na te muy dëgg aljana la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar leen tegg leen ci diine bo dé aljana nga jëm kon ñaar yoyu la ñaar yoy la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bokku ci min ahli janna ñom jigen ñooñu nit ahli janna waye nak senegalay mom nim déggé jogé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbedd ma koy dégg ak moromam yu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogéem loolu du jogé loolu mom xaw ñu koy tuddé way du jogé xana ñu laaj gaay ba xam nañ lañ ko wara tuddé wa loolu du jogé dé loolu du jogé loolu du jogé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su ba bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégué fitna fitna ndax bis bëni mo won la dayo amna sax hadith buma massa jang ci benn téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu benn téré wax na ko lire ma gis ci abenn hadith muni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab juddo sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal budé borom alal bodé ko alal titel ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal de la titel ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp dox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy tindiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy tindiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji dem ci ji yow mu bëgg dem ci soxna alquran neena moytul jigen ña nga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñangay def lo xamni mo bokaleyam waye rawatina nak bi nga xamanteni jamono ubbikuna rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu takko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yentu yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur
arijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi adina yi moy loi laïcité legui ñoo ko waafi adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ legui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku lu diiné ndax ne nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako legui circonstances yoy sa dépasser moy bobu djigit ni beure guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih legui circonstances yoy dépasser na legui ñu ag ci jamono bo xamna legui legui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku len diiné te l'islam neena la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du don morom ja kenn du don morom ja légi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diiné ñaara mana am nga convaincre ko mu dugg ci diiné ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara newu ci wala mu no ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diiné bu nu dana am tar bu melni bala yim ci mom babu ko dak nga tak ko ka lolu ñeppul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp motax alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ leen donte dañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gëmna yalla ga waye gëmul sopp yonent gëmul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna dé nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi mën na baña metti borom kër bi mën na baña metti ci mom wala su borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna pétat yoyu mën na bañu waye xolal ki nga bokku lu diiné nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomu julit légui ci nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja gedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neena la waro ko don war leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neelen sen nday ji waru len ko donu ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jeuker ji warta donu naka nonu bu fekkon ni jeuker ji faatu jabar ji non la ila akhiri wata alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yem ci ndaw si lula ci meuna yem ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax dé dafa bété dé dafa gaaw kañ lay ñew yalla xam gannaaw légui bo duggon ci biir l'islam di wër ndaw su léla gis ndaw su ko dakk mom ni ci nek ci yenen diiné ba yém la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam léla gis ndaw su ko dakk su nango soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ci ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokkulul diine ci ngirum malik sax mom dañ wax ni bu fekkonteli jaxason ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa legi bu fekente ne la man mak yow bokku ñu diine lolou duma ko jang fokay jangale ca ngaayel set lolou ngirum malik ñom sax lolou lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax lolou mom bu ko nexe sangu set bu ko nexe baña sangu set xam nga lolou batay benen muskila la ci abdulit balay benen muskila la ci abdulit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñuy bare ci aju légui nak ginnaw yu bari yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi yi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax
donte yemnale ci tar donte yemnale ci alal mbaram ne ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ñun yalla rasulatu hum ñun yalla bokk na ci suñu kimtar bokk na ci suñu kimtar ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay denc min anfusikum sa soxna si ngay denc min anfusikum ci yow la bayiko min anfusikum ci yow la bayiko ci yow la xaré lu ñeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen loolu sama kimtan la loolu sama kimtan la min anfusikum loolu sama kimtan la mu ni way na buma leen di boole buma leen di boole ñaar la bëggoon mu dox seen digeenta al mawadda wa rahma mbeugel gu and ak yermande mbeugel gu and ak yermande bo dem ci borom xam xam ni xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom mawadda muy mbeugel buñ ko waxe jigen je ko mom waye li ci gëna am solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha bo demé kër kër yi ba ñew bo demé kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal li taskunu ilayha mo lay héberger waye legui bi nga xamé ni nak legui adina bi gënd loona loi yi sensé na vice versa legui lool deñ na mu delu ci wat ci lima waxon legui legui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannar mu yam sow nga dem penku mu dem sow di ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggéey ngeen bokk dajé ci kër gi nga ñew di bëss loxo naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax lamuy liggéey mo gëna metti li ngay liggéey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha daqo rek waja'ala baynakum mawadda wa rahmat la jaa daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskunu ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis nga bing fi jele bi fi adina jele li taskunu ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi jop ginaaw li taskunu ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ñu nga facture baangi ni bi mu ñëel dama ko mbindaan mi jox nun la ayja 10-10 waaw 10-10 da ngay xëy may xëy acca 10-10 ñaata la 50,000 ku ne 25,000 waaw 10-10 ana mawadda ana rahma yéena fi jëlee li taskunu ilayha yàlla jëlee fi mawadda ak wa rahma bi ngeen fi jëlee li taskunu ilayha rek la fi yàlla jëlee mawadda ak wa rahma ngeen baal li ngeen ko fi jëlé rek yàlla jëlé fi kon bu ñëwé ci suñu réew mi di Sénégal da amon benn culture bu fi amon culture bobu mooy lan mooy
bokon na ci li yonnati sallallahu alayhi wasallam don wax bam beugé may Zainab bint Jahsh kany wax Zayd ibn Haris rew mo dem amna culture moy li nga xamni mom la sénégalais di wax diw guer la diw ñaño la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugrayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture dana ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw sa bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral lañ tambalé ci xissatu Zainab bint Jahsh Zainab bint Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Zainab bint Jahsh contane ci labat gi ko yonent bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye dum jigeen yonent bi sallallahu alaihi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyid ma ca keur ga la koy labatal te sayyid diko xamni kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legi biko Zainab yegge da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal da di ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem bang ma koy labatal duma nawlem yanantu bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal di jël Zainab bint Jahsh may ko Zayd ibn Haris bim ko ko mayé lima xon legi ci boromum juddu ginaaw mom ci wa quraysin la bok borom dam ba tank la borom yah bu digile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom kërëm bi di seydi bu waxtan ni nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak wax yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lu yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen programme
mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu ngi lay jall sa gannaaw yelente beta waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tole comme goor la lolou ñu lukko lolou ñu lukko mu ñew ni yelente bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna dama koy wacc sallallahu alayhi wasallam ni ko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc seyna de nang ko tiyé te ragal yalla tiyel sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek ci yaramam yek na ci yaramam ni seydu ñepp momale nañ ko ni dooma

Temboba Mingenagal wa mak jep mbamboko resources yoy mbamboko dan ha Muhammad takna jabari domja Muhammad takna jabari soxnam ki soxna domam Muhammad takna soxna domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seyna di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñewé liko seyna dal dama koy wacc wax deug yalla limay wax munu mako support ñi nekk fi naan ay mala gënum juddo duma sa nawlé lool dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam ali sallatu wasalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay ci dugure nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jeexé nga takko ba nit ñi mbambala rek mune ko mbam mel ni ñi mbam ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi dula wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambé wallahu ahq an tahshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ñi moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbam la wala fu ndjay neena mbambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mbambu du ray wer nit ñi yar réseaux sociaux nan ah muhammad takna soxna doom mo la tax ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fi wacc sa bu lo waxe nga ni ko am sik allah ka sawja wa taqila ah seydi mom dal di xey rek dal di polosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim ragalon bok bañ ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañon ko ko takal ndax boba dañ ñu ah muhammad mi wote ak yonent ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna doomam ko xani doom ko yoron bo ci ko mu di ko tak lo tax na nak bi mu wacce seyna ba idam mak yalla niko takko kan ak legi yalla niko ay ci takko kan ak legi sa soxna lay don mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wataran sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahzab bi nga xamé ni dal sayd waccina seyna ba idam mak man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denci ko nga denci seyna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggeli sa bo také jigen té bi ngoy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fek lune man la ca fek bu ala taxé mba juddu lune man la ca fek jina ke lay jaay judd man nga gis kenen ku ko geul judd fuuf wala ku mu langok sey ak yaw ci ab judd taxut legi nak mu dess li ñu tudde nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais yi gisé

Sénégal mom niñu gisé nawlanté moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlanté moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal ma ndayam amna alal nawlanté nawlanté lu ko Sénégal gisé moy ki teug la ki teug la ci guer la ki guer la nawlanté waye nawlanté ci diiné nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlant alquran misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khasin wal khasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhir al aya mu xam la ni mom borom bi fuñu wax égalité ak équité ci ngeum yalla ño ci bokk yam waye man dama koy ab ci contexte bi nga xamni ci lay waxe les mi ngi don wax ci équité ak égalité waye ma ab ko ci contexte bi may waxe moy contexte su sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diina sa nawle ci sey bi moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnel am yo xamni diné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diné koku ki xamni yegëgul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy premier moy première daraja waye amna jenen daraja fu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa bu amé problème bo man nako régler no xamni loxo day dem gemine wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin momin moy kan mo julit bu goor bi man na yor soxnam bi ca lolu sax te tax mo wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momina bu jigeen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo len gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu fekke da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin koku moy muhsin naka noy muhsina bu jigen bi non la muhsinatu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé goor bu doy war nek gi mu nek muhsinatu dana tax waxuma la di xol liko goor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko ko nangul wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko mëna def ci lu ñaaw dotu ko ci top koku moy muhsinatu mani nak bu fekke ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xemantum ak rafetay mani bo duggon ci biir julit ni te koku du ab julit wala bokulen sax ngeum wala sax bokulen l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen du ko gëna rafet bo nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima
man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina lu ci ni man na dem ba nek ko san départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ beugé tek ay loi ci kawam yi l'islam d'accord day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñep day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haq yo xamni l'islam ko ko jox ñu bëgg ko fukkati ci loxam for force day taxaw revendiquer ko même bu faju wut dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six yi six bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokkati lenn ci ak jigen ni jigena jox taxaw talal loxom niko umar mu na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tal ni Omar jigen taxaw jakarlo ak mom na ko li lay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan lañ wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tani dafa seer ba goor ñi mënu ñu amé soxna lool nak faawu dañ koy wañi tani faawu ñu demine ko tani dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw mi ko amat mu ne ko ño lank ba teud ci naaji suñ tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neexnu rek suñ tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neexnu Omar ne ndax adina bëgg tukki Omar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko waye fi nga li nga foko tek mu ne ko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bëkk ko fokkati ci ni loxo lol doole la wala sañ la fekk luñu yalla jox nga bëkk ko fokkati ci suñu loxo foko tek mu ne ko fu len ko yalla joxe mu ne ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen len jox tan lu tol ni qintar mu ne ko wa yalla ko wax ci alquran kay na nga buma jomul na nga suratul nisa mu ne ko ndax Omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200,000 wala 300,000 wala c'est mu ne khintar mom ken xamul num toll mu ne ko kon jeexna baye ñok sun khintar xam nga no Omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non Omar Omar daf ni vraiment nak vraiment vraiment dossier bi ma tim Omar Djoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar Djoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamni buñ la indi le dossier mu wor na ni dossier bi ay tiaxana ki tapale dong la nga fatañ ko def ci beuri go mbalit ba nga fatañ ko tek ci beuri go mbalit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw ni ko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ni tuddi seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiquer ñom luñu rewandiquer ñom degg guma ci ko rewandiquer mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiquer suñu ndaw yi ñu yaq ak suñu gane yi lan lañu rewandiquer moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuel yi diko revendiquer ci tribunal yi ensemble yi ak penci mi lol la gis ñukoy revendiquer jigéen ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni
nar nañ leena yaq te l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko rawandi ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia da ko ruti buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax dul islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu ko tan ni tek ko ci suuf gis nga fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoo ñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diiné ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum mo ni jigen goor ben goor ñaar jigen ben goor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngen di xéssal aram na ci yeen ngen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngen di ñoccu way ni jigen ni def ñoccu seen lexy ak yoy pour aptar li yépp aramal nako yalla aramal nako ci yeen la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yow ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokalna alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak juge bi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci fenn fuk alquran waxe ibn mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett sey bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak ñoccu soppi saw yalam ah amna texte bu ko aramal de mune ko ban texte la man baxala bu minal jinnu wa nas mokal nako mune ko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan wama ataakum ar-rasul fakhusuu wama na'akum an fanta min ahakay ahakay taqullah inna al-'asr iqab nga suru tahsir wama ataakum ar-rasul fakhusuu wama na'akum an fantahu muniko yalla du moni ma fi yabal yantu yalla muhammad muni waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen ba muniko waw muniko yantu yalla muhammad momi nak mo téré jigen bi yett ay bañum kon mi ngi ci alquran yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi ñoccu kon mi ngi ci alquran yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alquran muni ko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khuluq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل سوف بند بي الله بلي سي جوبو ما نم ضرور تخول بو فكي ني بن بي ضرور موتاخ ضرور نونكي واخا سي تواب موي لو خامني دال بون نيسيسيتي لا مونتا نياك دال مونتا نياك باسكو دا فلاي لور ضرور لا دال دا فلاي لور اه سو بابا الاسلام ماي نالا nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindi bu meuna doon même bu fekke ab tier la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours dafa fay lor tier bobu nga dindi ko l'islam dafa la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou woné tal do nga tax ci la ko l'islam aramalé yent yalla moni yent yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar yetti bañu ndoccok xéssal ak yéssu aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord légui sun jigen ni intellectuel yi bis bu nek mi ni len goor ñaar jigen ben
alquranako sax.